0: sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy, ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Wala damha ni Mierna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya para nang nalabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya din. Ako galing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din ang kung may baho sa yaki. Nga simuta ko di ba humot kayo di ako din gitistingan. Nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ko kay tulunga tambalan ako akong kamot mo. Minoy na ayo.
1: Yan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialisis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud nay mga side effect. Mao na ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung tistingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Saan mo ni, uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent naman siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
0: Katiil Glass Services.
4: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
10: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
4: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
11: 105.7 Enjoy

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ng giyod ko nga imo kong kisan.
1: Ugo niya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang giyod ko. Sa likod ko suportahan.
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamos, tas mot, bala ka galong mo. Mga napatumar ko na siya, do mga 3 days to 4 days, so muna na rin nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit po na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: What a 5.7 enjoys.

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Nagita ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator.

0: love.
1: Makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: out of 5.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ito na ako nang isang gulog po ko kung di na kinabog ko ang anam ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po ka adlon ni mo giinom to?
2: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si Elby Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat langod ko pirmi o ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko sa ano dyan ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
0: 105.7 Enjoy!

0: pre. Tagana na good ning pangsama ning ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang me. Eagle. Eagle pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
4: Aw, ayo paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayun nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: What a 5.7 enjoys.

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang sa unsa ra ko isabun man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Morbidyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkerohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7

0: Yoshi, Shiki, Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A og uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay doon nagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan, mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya, kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay, nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
1: Sa misahing kipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak. Karon, nanambok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright po, og dalitudluan kuya. Si Rosel di ay ni kuya. Mo lamang ganito, Mami Joy, ang text nga ito na tagapagtagad. Wa na kita igong oras sa itong tulumanon. Yaman na kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Laboratory. Tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas or minti. Kaya lang, lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang kung akong bana na. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaan mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumong siya sa klase.
7: Ah, mao ba day Mads?
6: Ulag gi Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic Pads?
7: Na Mads, sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi dira Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination ug uban pa.
6: Di ay Pads. Kadaghan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor's teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
11: Katiil Glass Services.
10: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
12: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: 105.7 Enjoy Summer.

0: Pre, tagana ragod na yung pangsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya, pre, sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya na, isda? Mali ka, pre. Ibon, pre. Sigurado yun ko, anak, ibon. Hapit na, pre. Hapit na yun. Way, klaro. Dele na kumutag na. Sige, no, be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakakay-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita na kaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kininganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy. Murag nabaguhan yun ko, dan ba? Okay kayo, dan. Epektibo yun ba?
4: Kana, Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo, dan, sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo, dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto to Sayaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
2: Joy FM 105.7 Enjoy

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kumpleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmay ra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
1: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak. Karon, nanamok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright po, og dalitudluan kuya. Si Rosel Dianne kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga aton tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7
1: Ops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatagyod mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatagyod pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Udto na joy!

0: Hoy, nak-nak. Kun se meni nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Kun say absent, absent ka sa inyuhang exam.
1: Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin. Tagagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Joy FM!
9: Ay, unsaan mo ni Uy?
10: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
9: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
10: Ah, mao ba day, Mads?
9: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
10: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
9: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
10: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
9: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
10: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
11: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
12: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
11: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
8: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
4: Katiil Glass Services.
8: Ug kung budget ang inyohang giunahuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
4: Katiil Glass Services.
8: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: Udto na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kong gibati ba nga parte sa kuan god pa lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba nga kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan nga kong mga pamilya ngin ana. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na kung amo na mga arthritis tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
4: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
3: Glutagen C, Mami? Ano yan?
4: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
4: Sureness! Right away!
3: Yes! Thank you, Mami.
1: Ang Glutagen C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: Joy FM! Udto na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumon nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM. Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
2: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
3: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing dyan siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaan mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi dira, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Kadaan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture fillers, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
0: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong makontak sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
5: Katiil Glass Services.
4: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
9: Unto the joy!

0: Nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Naliinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
9: Ka-cute ni Maoy!
2: Joy FM! Udto na Joy!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
3: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat kay naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Mami, Mami, thank you po.
0: Ang kwento ng buhay mo.
2: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
2: Kanang gugmang ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
2: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
2: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
2: Mintras buhi ta, aduna yun kita'y problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello mga mami. Kumusta na po? Ito na naman tayo sa ating programang Yaman ng Kalusugan, Ingatan kon Yaki. Ang programa na to, hatod sa Yaki Laboratory, naghahimo og epektibong Yaki Liniment Oil. Usa ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Itang magaginikanan, mo-action yun og kabalaka. Kung walay gana nga mukaon ng atong mga anak, kay basin og magdaot sila. Maog yun na ang ano dayon sa problemahon dayon sa mga ginikanan. Labi na ang mga inahan. Kung kini ang imong suliran, mami, mama, nga dili mukaon, o walay gana nga mukaon ng imuhang anak, patumara ka na og Kidi Yaki Vitamins. Tungod kay ang Kidi Yaki Vitamins, dunay kompleto sa nutrients, maong bisag wala siya ay gana nga mukaon, mahatagan ni mo gihapon siya og mga kinahanglan sa iyahang lawas, aron permintis siya nga himsog. Og kadugayan ana, magana na pod na siya nga mukaon. Pero kasagaran ang mga bata nga ginapatumar sa Kidi Yaki Vitamins, maugyod na ang mamahitabo. Nga mugana gyud sila og kaon, lami ang tulog, tangkad, ligon ang mga bukog, dili sakiton, dali ra kasabot, o bright ang mga bata nga naga Kidi Yaki Vitamins. Kining Kidi Yaki Vitamins alang sa mga batang adunay edad nga 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Ayaw na ninyo sunda ka nang nakasulat diha sa karton kay nagka clerical error ka na. So kanang ibutang diha nga 3 years, 3 months na siya mga higala o mga mami. Ang anorexia o ginatawag nga kaning anorexia nervosa, usa ka klase sa eating disorder. Kung diin ang mga tao o bata nga duna ni ini nga gusto nila dili sila tambok, gusto nila ubos ang timbang kay ganahan sila og niwang wanggi. Mao nga matingala ka dunay mga bata nga niwang, perte kaayo maglihok-lihok og dili kaayo mukaon tungod gusto nila dili sila mutambok. Mao pud maya na ang gusto sa mga doktor, dili sila gusto og ganang kuan obese. Oh, kana bitong bata nga naga-promote sa Kidi Yaki, gipa diet gyud na niya og gibawasan ang vitamins 3 times a week na lang muna siya kay grabe kagana magkaon. Kung ang imong anak dunay susama nga eating disorder, suportahi lang kini og Kidi Yaki Vitamins aron dili siya magdaot tungod mahatag man sa iyang lawas ang eksaktong bitamina og minerals aron himsog siya. Kay mauman ang iyang gusto, wala ta mahimo. Basta importante usab nga kanunay nato ipasabot kaniya ang pagkaon og healthy foods, hilabi na ang gulay og prutas. Kay naay mga bata karon nga dili gusto pod og tambok, kay ku anon man ibuli man. Oh, tabat ching-ching, tabat choy. Diba? Sumoto sila pag uli, mag-diet na ko, mami. Buto sab na mo masairan, mga mami. Ayaw yun in town ninyo, ipagwalang bahala. Ayaw ninyo ibaliwala. Kung ano na may problema sa inyohang mga anak, i-text lang kami sa 0928-6767031 aron matabangan namo kamo. Paminaon nato si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensahe gipadala sa atong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0948-462-3548. Mami Joy, Kuya Loy, dako akong pasalamat sa inyohang produkto kay katong buntis pa ko Yaki Oil Liniment, ako ang permiting gina panghaplas, kuya. Wa gyud ko naglisod sa pagpanganak sa akoang kaluha, kuya. Sa balay ragani ko ng anak, kuya. O wala po sila yung buhok, kuya, pero sa dihang ginasabunan ako sa Yaki Baby Soap, dali kay nibaga ang ilang buhok. Ginapatumar po nako sila sa Kidi Yaki Vitamins. Himso gayo ang akong kaluha, kuya. Si Linlin Diayni sa Bersuela, Agusan del Sur. Text usab gikan sa cell number 09067822473. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto kay nigamit ko Gayaki Beauty Soap. Nihamis gud akong kutis, kuya, og nawagtang ang ako mga bugas-bugas. Salamat kaayo sa inyohang produkto, taga Tanawan, Ayungon, Negros Oriental ko, kuya. Adun na ba ilaing text gikan kang Rowena sa Dumulog, Bukidnon. Matod ba niya, Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat gud ko sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule og Yaki Oil Liniment kay nakatabang gud sa kuwa, kuya, kay niinom ko og Yaki Herbal Capsule. Kay nagaluha mong gugugdugo, kuya, o ganaghaplas po kong Yaki Oil Liniment. Sadyang nagpa-x-ray ko kuya, negative ang finding sa doktor, wa ko'y sakit. Salamat gyud kaayo kay nakatabang gyud ang akong pagdumara sa Yaki Herbal Capsule nga inyong produkto. Mao ko tong text gikan kang Rowena Culago. Wa na kita igong oras, Mami Joy, sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Maraming salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
4: Joy FM. Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
4: Mami Joy.

6 na minuto lang po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Medyo makulimlim po ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Live taloy. Ito na po ang ating programa, Dear Mommy Joy. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Okay, ngun man ang tanang mga nagsunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Kumusta po mga ka-joiners? Salamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagsunod sa 105.7 Joy FM. Opo na to sa KTL si Danda Landan. O ingon man sa Caraga si James Palmahel o Louis Simon. Partner ko ngayon, temporary sa si Kuya Loy. Kay naapaman sa meeting si Mama Poms. O ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog. Kumusta mo diha, Sir Joel Elio ba ang naadiha? Sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 99.7. Thank you so much mga ka-joiners. O ingon man ang nagasunod sa 99.3. Wow, FM sa Bislig, Surigao del Sur. Thank you so much po mga ka-joiners. And of course, kung diin tananukad, din sa 102.3 sa North Cotabato. O ingon man diha sa Cotabato City, sugman ang 102.3, pero pwede po ninyo testingan ang 105.7. Kaya murag makuha po diha mga ka-joiners. Sama sa akong giingon, ito na po ang ating programa nga Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. It's a 12 na po mga ka-joiners sa Oktobre. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. Oo, medyo paspas jud kaayo ang ano no, ang adlaw. Oni nga ang mga bata mo ingon nga, "Yay, grade 1 ako sunod." Ana po dayon ang mga tigulang, "Ay, pastilan. Kapaspas ra gyud sa panahon." Kay kada adlaw madugangan man ang pagkatigulang. Duol na sa pagkatigok. Inana na siya mga ka-joiners, no? Pero dapat pasalamat kita, maabot nato ang 60, 70, 80 ana. Dapat malipay kita kay kaning mga bagong suno karon, no? Takabalo kong ha, makaabot ba ka sila sa kuan, sa isinta para mapahimuslan ang ilahang pension. O di ba? So inana na nato dapat tan-aon. Kaya thankful kaayo ta kung manigulang ta mga ka-joiners. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat mga ka-joiners.

0: 12 minutes ang po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon o ng bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, ayaw mo kalibog ha, kaning talagsarami magkita ni Sir Loy. Unya, nag-program ko, nag-assist siya sa ako sa pagkakaroon, kaya wala pa si Pomelo. Unya, touring. So dapat naani kay diri ko nagatan-aw. So mga ka-joiners, no, amo tamong awhagon, please. Pa kung may nakikinig man po sa inyo na may mga naging karanasan po sa mga produkto ng Yaki, halimbawa, yung ating Kidiyaki Vitamins, pwede po namin kayong tawagan at magkwentuhan po tayo para makatulong din po tayo sa ibang mga nanay na masabi po sa kanila yung naging experience po ninyo about po sa Kidiyaki Vitamins, halimbawa. Pwede rin po kung ikaw ay nakaranas ng rayuma at nagbilongga gold ka. So, pwede bang marinig namin ang iyong kwento? Kung mayroon kayong mga ganon, pwede po ninyo kaming i-message dito po sa ating live. Tatawagan po namin kayo at medyo mag-usap tayo ng kahit konti para marinig naman po ng ating ibang mga ka-joiners yung mga naging karanasan ninyo po sa ating mga produkto sa Yaki. Okay lang ba yon, mga ka-joiners? So sana okay lang po, ano? At syempre, bago natin basahin ang ating kasaysayan, naka-live streaming po tayo, mga ka-joiners. Kaya thank you for watching kay MJ Pugusa Jonaldo. Maing hapon, mami. Watching from Bual, Tulunan, North Cotabato. O, naanay, nagadungog sa ato dito sa Bual, no? Tulunan, Midsayap niya. Request ako ng song, sabihin mo. Kuya Loy, request daw siya ng song, sabihin mo. Eh, butang na lang nato dito daan. And also from Dodong Obuta, pa-shoutout mami, yanalinga kami nga disityo Katigugan, Barangay San Vicente, Katiel, Davao Oriental. Salamat kaayo dong, pila na kaha ang imuhang nasultihan nga naatay 105.7 Joy FM diha sa Katiel. Palihog dong ha, og salamat kaayo sa imuhang pagbantay permisa ato ang live. Frelin Mampo Terry Martin, shout out po dito sa Kamarahan, President Rojas. Hello po sa inyo dihang dapita and also from Salvador Sumating, pa-request daw ng song Halaga. Doris Samungaing, maing hapon Mami Joy, kumusta po kayo? Pa-shout out from Sitio Kalyungan, salamat sa pagbasa Mami, amping always. Salamat kaayo Dory, kamo man amping mo dihang dapita, mga taga Kalyungan, kumusta na inyong karsada, no? Unta, naayo na gyud ang inyong karsada, og hapsay na ang inyong pag-agi-agi, ilabi na sa inyong mga produkto. Francesca Mabandos, thank you for watching. Halya Iman, maing hapon mami, salam. Langkila, Abapa, Corato at Babu City, Tua, Sabay at Andulana na nahikinig. Thanks mami and syukran from Bulawaba ng Marbel Matalam. Thank you for watching, Marifi Manginlaud ng Barangay San Antonio. Belnasita Kaligonan, thank you for watching. Rebecca Madan Lujusto, good afternoon, mami. Shout out po, watching from Sitio Kaliungan. Maris Francisquete, thank you for watching. Lai Niliv Obilin, Minong Garcia. Hello po, mami. Ask lang po, ano mas best time pag-take sa Bilongga Gold at Yaki Capsule? Before or after breakfast? Ako, iniinom ko talaga with lukewarm water in the morning with an empty stomach, no? Isa ka Bilongga Gold o isa ka Yaki Herbal Capsule. Buntag, wala pa'y sulod ang ako ang tiyan. 30 minutes bago ako mag-breakfast. Ganun ko po tinitake yung Bilongga Gold at Yaki Capsule kasi maintenance po ni Mami yan. Salamat kaayo sa pagpangutana. And also shout out kang kagawad Bing Balilahon o sa iyahang family. Sa mga Omani family, Kaligunan family o Gansa family, salamat sa produkto nga Yaki. Oh, unsa may imong ginagamit, Villasita, kay tawagan ta ka, ha? Oo, kung naamoy mga karanasan sa produkto, no, gusto ko makabalo, palihog kay manawag mi sa inyo. Unya mag-istorya ta ka dali dinhi sa on the air sa atoang programa, ha? Sige daw. And also Manudos Math, shout out lang kami sa Marbel Matala Mami Family Aban Abas Bakana. Thanks kaayo sa pagbasa. And Roniel AOR Cream. Hello, Mami, watching from Lahi Elementary School po. Ayan, maayo na kay naduol-duol ka na sa imuhang family. Aritis Jano Omani Vlog, Mami, palihog ko og timbaya sang taga-Pantuyan, Caraga, Davao Oriental. Palihog sang Sonata. Kinaraan ka ayo ba, Sonata. Na I miss you forever. Salamat po, Mami. And also from Jen now, Why Rose? Nabay mang inana nga kanta karon sa akong pagkakaraang tao, murago. I miss you forever. Anyway, Jenny Y. Rose, Mami, watching from lang po. Request po ako ng song ng Dahil sa Pag-ibig. Sige, ng Dahil sa Pag-ibig. Thank you for watching, Vice Mayor Rick and Kaliguna ng Caraga, Davao Oriental. Kumusta po, Vice? Stay healthy and perform well. O mao na ang gikinahanglan sa mga tao ang serbisyong totoo matinud-anon. Thank you for watching, Vice. Marlon Parian, hello Mami Joy, watching from Libungan, North Cotabato. Ayun, mayroon na tayong listener diyan sa Libungan. Pakibati ko lang asawa kong maganda, si Annalyn Parian. Salamat, Mami. Hello, guwapang asawa, maayong pagpaminaw. And also from Dudong Ubuta, Madaigay, Dayan Alinga ng Joy FM sang Poblasyon, KTL. Ah, thank you so much, Dong. Oo, madayon na dumda kamayo, madayon na pagpanalingangan saan, kamayo mga taga KTL. Oo, kung naamoy mga ID ni Mami, naamoy discount sa Yaki Products kung didto mo sa station mo palit. Ha? Naamoy discount. O wala pa mo'y ID, pwede mo muad to dito. Mangayo mo kay Dandalandan og ID. Automatic dayon. Oo, pero dilitan ng natong product, ha? Oo, kay kanang kape, pastilan. So, pamay ihatag intan nga discount, ana. Pero kanang capsule nato na may 10% discount, yaki oil og vitamins. Oo, ambot ka ha ang sabon kung madala pa. In ana, kanang para maka-discount mo, kasi makahapit mo dito, highway raman to, hapit mo dito, mangayo mo og ID. Para sa tanang panahon, mapalit mo na may discount. Pero, dito lang nasa stasyon, ha? Basig may mag-discount dito sa mga butika, dili mo nila hatagan. Diha lang yun sa radio station. Okay, and also Jason Omani, shout out from Sitio Tagbanahaw, maing hapon. Maing hapon mga taga-Sitio Tagbanahaw, no? Pila nakatuig na to, sige, ilaban niya ang kamayo karsada. Kumusta da ba ka, ha? Kay kya badjitan damang gayo dyan, inday do, yakaabot ngan saan kamayo. No, unta, yak nakaabot na. Grabe atong paningkamot diha, gyud sa una nga, mapasulod gyud na ni Anhing Governor Ma'am Cora, no? Kay naapil mang yud na niya o gani man nasugdan kung na ay magsusi in town untaan na aron mapadayon na mahatagan mo og sayon nga mga pagbiyahe ilabi na sa inyo ha nga mga produkto. Maayong hapon, madyan na dumda mga taga-Tagbanahaw. And also pasikaman na laster pag-greet po kay June Relo Makakaid. Palagi po yan nakikinig. Ayan, hello po sa inyo dyan. Doy Felix Lombong, kumusta da ka? Always may nakikinig sa imong program. Pa-shoutout sa Lombong family, desa Sitio Bantolino. Especially sa Gagama, Pamugtian family, and Malitok o Madanlo family. And request daw og song, pinaasa mo lang ako. Sana ma-play, Mami. And from Lagalaga, Mami, good afternoon. Shout out from Mundas family and sa asawa kong nagabiyahe ngayon. Mag-ingat po kayo palagi. I-armotya, watching, and request po ako ng song. Request daw siya ng song na Hain ang Utlanan. Ah, otro pong kinaraan. Okay, mga ka-joiners, 22 minutes na po makaraan ang ala, una po ng hapon. Alam mo yan, minsan nawawala yung ano natin. Pero wala pa yung nag-text, no, nga pwede na to tawagan. Ayaw mo kaulaw, no? Kabalo mo, dako kaayo nga tabang sa ato ang umang mga ka-joiners nga wala pa nakasulay sa ato ang mga produkto. Mas maayo, yun na nga kanang sa inyo gyud ni nila madungog, no, kaysa sa amo alang permi kung unsa ang nahatag ang benepisyo sa inyo sa ato ang mga produkto niyaki. Bisag unsa nga produkto gusto namo kana nga mahibaw-an, ha? Salamat kaayo og ni ana ang kaagi nga atong basahon. Matod pa niya, dear Mommy Joy. Magandang hapon po sa inyo, Mommy. At sana mabigyan po ninyo ng pagkakataon na mabasa ang aking kasaysayan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Moner. May asawa na po ako, Mommy. Pero hindi po ako pinalad na magkaanak. 12 years na po kaming magkasama ng wife ko. Inaamin kong madalas napapahiya ako. Alam mo naman ang mga barkada. Wala daw akong magawa, wala akong kakayahan. Pero mahal ko ang wife ko. Lagi kong sinasabi sa kanila na personal na buhay na yan ng tao, bakit yung papinakikialaman? Pero dumating po yung pagkakataon, Mami, na hindi ko napigilan ang sarili ko. Sobrang nanliit na po kasi talaga ako, eh. Kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi. May magandang trabaho po ako, may pera ako. Kaya madalas, niyayaya nila akong mag-chill. Ako naman po ang gumagastos dahil alam ko, ako ang meron. Pero ang hindi maganda, kapag medyo may tama na sila, ako naman itong pinaglalaruan. Baka daw kulang ng pagmamahal yung relasyon namin mag-asawa. Sayang daw ang asawa ko, napakaganda at napakasexy. Bakit hindi ko maanakan? Tao lamang po ako, Mami, at minsan nadadala po ako ng mga kalokohan na istorya nila. Dumating na po ako sa puntong tinatanong ko na rin po talaga yung sarili ko. Kung wala nga ba talaga akong kakayahan na maanakan ng asawa ko? Kaya dumating din po ako sa punto na kinausap ko na po talaga yung wife ko. Ano ba talagang problema sa atin? It's been 12 years na magkasama tayo. We've been together for 12 years. And yet until now, wala pa rin. Mahina ako na sinabi sa akin ng asawa ko. Mahal, ba't ka kasi nakikinig sa mga sinasabi ng mga tao? Bakit mo sinasayang yung panahon mo sa kanila? Di mo ba napapansin? Pinaiinom mo sila, pinakakain. Ngayon, pag may tama na, ikaw naman itong pinaglalaruan. Ano kaya kung dumistansya ka na muna sa kanila? Pero alam mo, Mami, parang feeling ko hindi nasagot ng asawa ko yung tanong ko. Kaya inulit ko sa kanya, ano bang problema sa ating dalawa? Bakit hindi tayo magkaanak? Hindi natin pinag-uusapan yung mga kaibigan ko. Ikaw at ako. At yung magiging anak sana natin. Ano bang problema natin? Medyo nagalit sa akin yung wife ko. Sabi niya, anong tanong yan? Nakita mo naman lahat kami magkakapatid. Pare-parehong may mga anak. Yung iba, hirap na ngang mag-control, eh. Kayo, di ba yung kapatid mong babae, wala ring anak? Yung kuya mo, di ba, iisa lang yun din yung anak? Ang tagal din nilag ng kaanak. Parang hindi yata ako yung dapat na tanungin mo. Siguro sarili mo. Parang tinamaan ako noon, Mami. Tumahimik ako. Tumayo kasi yung wife ko. pumunta ng kusina, uminom ng tubig. Feeling ko, na-hurt ko siya. Nasaktan ko yung feeling niya. Kaya agad-agad niyakap ko siya at sabi ko sa kanya, "Sorry, mahal. Hindi ko sinasadyang saktan ka kung na-offend man kita. Siguro gusto ko na rin siguro lang talaga magkaanak. At tama ka. Why you? Dapat sarili ko ang dapat na tanungin ko." Halos hindi ako makatulog sa gabing yun, Mami. Iniisip ko talaga kung bakit. Inisip kong pumunta sa doktor, alone, para tanungin kung ano ba talagang problema ko. Pero, nauunahan po ako ng takot. What if ako talaga ang may problema? Paano pag nalaman ng asawa ko na ako yung hindi pwede makapagbigay ng anak? Alam ko, gustong-gusto rin ng wife ko na magka-baby kami. Dahil siya rin ang may gusto na magpakasal na kami noon. Dahil gustong-gusto niya na ng baby. Pero alam kong na-frustrate siya. Hindi man niya sinasabi, pero ramdam ko sa mga kilos niya. Pag nakakita ng bata, kahit na sa TV, tuwang-tuwa, aliw na aliw. Kaya ako tumatahimik lang. Wala naman akong napansin na nagbago ang wife ko. Siya pa rin yung malambing, maasikaso, mahilig magsurpresa, mag-iiwan ng note sa kama, sa dining table, kahit na sa banyo. May mga sweet note yan na iniiwan. Mahal na mahal ko ang wife ko. Takot na takot akong mawala siya sa akin. Kaya tuloy ngayon natutorture ako, Mami. Kung paano po ako kami magka-baby. Even once, hindi ko rin narinig sa wife ko na yayain ako para magpatingin sa doktor. Siguro dahil siya sa sarili niya, sigurado siyang okay siya. Maaaring ginawa rin niya ang pagpapacheck up without me knowing. Baka kaya ayaw niyang banggitin sa akin or pangunahan ako na magpatingin sa doktor dahil ayaw niya na ma-offend ako. Alam mo yung mga ganun. Kaya Mami, sometimes parang hindi ko na maintindihan kung ano ba talaga ang love. Mahal ba ako ng wife ko? Ano ba talaga ang pinaka-importante sa mag-asawa? Hindi ba talaga magiging completely happy pag walang anak? Ang daming katanungan, Mami. Pero hirap na hirap po akong sagutin. Hanggang sa isang araw, may biyahe ako. God knows, hindi ko talaga pinlano na magtaksil sa asawa ko. Pero sa panahong yun, hindi ko alam kung bakit nangyari na may nakilala akong babae. Nagkasundo kami. At doon ako natulog sa room niya.
1: hindi ko rin alam kung bakit ko na ikwento sa kanya. Yung problema ko na hindi kami magkaanak. Feeling ko yung babae, matagal ko nang kakilala. O talaga lang ba? Napraning na ako dahil sa gusto kong magkaanak. Hanggang sa na-realize ko na ano bang ginagawa ko. Bakit ba ako nagkukwento sa isang estrangherang ngayon ko lang nakilala? Iba siya sa kama, malikot. At ang sabi niya sa akin, baka nasa wife mo ang diprensya. Hindi siya marunong magdala. Parang na-challenge ako noon. Alam mo, Mami, dahil sa challenge na yon, madalas kaming nagkikita ng babaeng yon na hindi ko namalayan. Unti-unti na palang sinisira yung relasyon namin mag-asawa. Inabot po kami ng 5 buwan na laging nagkikita ng babaeng yon. Wala akong maramdaman na pagmamahal sa kanya. Ang gusto ko lang na kung mabubuntis ko ba siya. Hanggang sa na-realize ko na bago pa man tuluyang masira ang relasyon ko sa asawa ko, matigil na. Kaya kinausap ko yung babae at tumingi ako ng tawad. You know, from the very start that I am a married man. Kung ano't ano man. Hindi kita pwedeng panagutan. Salamat sa mga panahon na naging magkasama tayo. We shared a lot. Pero gusto ko nang putulin na natin to. I love my wife. At ayokong humantok kami sa paghihiwalay. Hindi ko masabi sa asawa ko, pero to God, humingi talaga ako ng tawad. At ngayon, Mami, nakukonsensya po ako. My wife never changed. Ganun at ganun pa rin. Kaya sobra po akong nakonsensya. Ano po ba ang dapat gawin? Sa dami-dami ng kinatatakutan ko, Mami, hindi ko na talaga alam kung ano ang mabuting gawin. Sana mapayuhan po ninyo ako. Sana makatulong ito sa aming mag-asawa. Sana, Mami. At maraming salamat kung mabigyan mo man ito ng pagkakataon sa iyong programa. Hanggang dito na lamang, gumagalang Moner.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 40 minutes ang mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, makulimlim pa rin po ang hapon dito namin, dito po sa Kinabawan City. Sa inyo po, kumusta mga ka-joiners, no? Madalas nang umuulan sa ibang mga lugar, halimbawa sa Davao Oriental, kumusta po ngayon? Oo, kawawa naman kantong mga nagabulad o humay, mais, o unsa may gipang bulad, mga linaban. Nahalahi po sana na ninyo, no? Kanang mga palay diha lisod kaayo na og maulanan, no? Pagkatapos pagkaugma dili na siya mabulad, dili mainit na, unsa kay mahimong resulta? Baka mawala na yung quality ng rice. Oh, di ba? Dili ako masyado kabisado diyan. Pero tingin ko, isip ko lang baka ganun ang mangyari. Pero sana maingatan po, ang mahal po ng bigas ngayon. Ang napakahirap po ng buhay ngayon, mga ka-joiners, ano po? Kaya sana masino po natin yung kung ano man ang meron po tayo. Sa makausapan, daghan kaing salamat sa tanang nagapatronize o padayon nga nagasalig sa ato ang mga produktong yaki, no? Daghan kaing salamat sa inyo mga ka-joiners, sa mga mami, lagi kong sinasabi sa inyo, subukan po ninyo na mag-yaki vitamins ang baby nyo. Oo, wala pa po talagang nag-dare na mag-share ng experience po nila tungkol sa ilang baby nung pinainom po nila ng Kidiyaki Vitamins. Gustong-gusto ni Mami makarinig sana, ano? And also, yung mga natulungan ng Belongga Gold, kanang may mga rayoma o arthritis, kanang adunay mga bukol-bukol, oo, maganda sana yung ganun, ano? Para ma-share po natin sa ating mga ka-joiners na mga nakikinig po ngayon. Pero, yung mga hindi pa po nakasubok, pwede po ninyong subukan yan, mga ka-joiners. Lagi kong sinasabi, sa dami po, sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila karon, kanang kabalog yun na maniid. Grabe sa social media, di ba? Napay mga sabon, napay pampapayat, nga pag-inom ni mo, huyos dayon. Kumbaga, hindi ka panipaniwala. Sabon, pagsabon, puti dayon. Ngayon, ana, good. Abot ginaunsa na sa computer, no? Pero naarama na sa ato, ah. Pero daghang yun mga tao nga musulay. Ilabi na kong very convincing ang mga ginaistorya. So ang ako permi ginaingon sa inyo ha na sulay lang ninyo no. Inyo hanga benepisyo. Mo rekomenda lang si Mami sumala sa amuha apod na himo nga experience pero mas maganda kanang kamo gyud mismo ang mo istorya pod no. Mo istorya pod sa amua. So ginadare namo na nga naay mo ingon ana sa amo. Og naa mi mga sorpresa sa ingon ana, dili lang namo iistorya. Oo. Kung gusto ninyo nga magkwento, i-text lang ninyo ang inyohang numero kay tawagan mo kanang tinuod lang ha. Kanang tininuod ang ato ang trabaho diri, dili lang nato haluan og kanang dili maayo kay daghang nagapaminaw sa ato og aduna po yung mga tao nga mga matinud-anon nga nagapaminaw sa ato unya kung mahaluan ta og pipila nga dili matinud-anon oo igo na ta makasira pod sa ilahang mga maayong panghuna-huna ha. So thank you so much po, kompleto ang ato ang mga produkto sa pagkakaron. So mauna ang ako ang ginaingon nga sulay ninyo ang mga produkto sa yaki liniment oil, hindi lamang panghaplas kundili makaayo pod na siya sa mga katul-katul sa panit. Munang sulayan ninyo, makapaundang pod na siya sa dugo kung adunay masamaran. Nasubukan na po namin yan. Sana kayo naman din ang makapagpatutuo po. So sana kung hindi man ngayon, bukas, mayroon ng magkwento dito sa ating programa. Kahit na isa lang or dalawa. Sa isang oras na magsasama po tayo, may makapagkwento kung ano ang mga naging karanasan nila sa ating mga produktong yaki. Salamat gud kaayo sa inyohang suporta o dako nga pagsaling. Siyempre, labaw sa tanan, sa kahitasan, kay ang tanan nga mga unsa man nato nga mga ginagamit, mga hinagiban rana siya, mga kaparaanan, kumbaga. Pero kabalo na tanga ang naghahatag sa ato og kaginhawaan mao ang kahitasan. Salamat kaayo. So 45 minutes na po makaraan ng ala una ng hapon, mga ka-joiners, saglit lang ha, mabalik pa ang Dear Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 49 minutes po mga ka-joiners, makaraan ng ala, una ng hapon, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Tuloy-tuloy pa rin po tayo mga ka-joiners, Ateneli Cabanilla FC, Mami, mainit na hapon, watching from Tacorong City. So, mainit ang Tacorong ngayon. Hexagon Green, good afternoon Mami, pa-request po, Taxil. Thank you po. Taxil daw. And also from Villa City, Kaligunan, Bilongga, Mami. Kay grabe kasakit ang akong tiil og ulo nako. Gitumaran lang nako og Bilongga. O kani, maayo ni nga tawagan nato. Sige daw. Okay lang ba, Villa City, nga tawagan ka na mo through Messenger ba? Pwede lang maghihapon Messenger. Tawagan ka na mo ha, ikwento mo. Ayan. And also from Masangay, Gladys, maayong udto. Thank you for watching. Marian Alis na. Mami, pa-shout out from Davao City. Pagbala sa ato ang mga ka-joiners ka mga naka-live karon. Sige daw, atong tawagan si Villa City. Pero while asikaso pa ni Pomelo na matawagan nato si Villa City, balikan natin ang ating letter sender na si Moner. Magandang hapon sa iyo, Moner. Kadalasan, mga babae po talaga yung mga nagpapadala ng sulat tungkol sa yung hindi magkaanak, pero ngayon ikaw mismo lalaki. Alam mo, Moner, hindi lang naman ikaw nag-iisa, 'di ba? Maybe you're just one in a million na mga mag-asawang hindi pa magkaanak. 12 years na ay uban diha, 20 years na pag maagang nag-asawa, nagkakaanak pa, no? Now, gusto kong intindihin na parang humahanap ka lang ba? You are creating your own trouble. Wala namang sinasabi ang asawa mo. Grabe ka professional yung asawa mo. Kahit na nga mag-asawa kayo, tama ka, baka siya sa sarili niya, gumawa siya ng paraan at maybe nalaman talaga niya na wala sa kanya ang problema at maybe nasa iyo, pero wala siyang sinabi. So ganito yon. Huwag mong idamay yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa doon sa dahil sa hindi kayo magkaanak. Diba? Kasi nung mag-asawa kayo, nung nag-decide kayo na magpakasal para maging mag-asawa, diba? Ano ba ang unsa ang hinungdan? Ano ang dahilan? Diba? Because you love each other. Mahal ninyo ang isa't isa. Kaya kayo humantong sa puntong gusto ninyo ng maging mag-asawa para magkasama for life. Mauna ang usual nga mga plano sa mga nag-aasawa. And hopefully, magbunga, magka-baby. Ganun lang naman yon. Pero bakit mo inuugnay yung hindi mo pagkaka-baby? Yung hindi ninyo pagkakaroon ng anak sa pagmamahala ninyo? Na ikaw man mismo ang nagsasabi na never naman nagbago ang wife mo. Kahit na hindi kayo nagkaanak, pero sweet pa rin siya, maasikaso pa rin, walang nagbago for 12 years. Pero ikaw itong natataranta. Hanggang sa tingnan mo, sa katataranta mo, sa kaiisip mo na magka-baby, saan ka dinala ng pag-iisip mo? Dinala ka sa kasalanan. Nahulog ka sa pagtataksil sa asawa mo nang dahil sa kaiisip na gusto mong magkaanak, na gusto mong subukan sa iba-iba. Sa halip na gumawa ka ng ubusin mo yung lahat ng kaparaanan para sa asawa mo, para magkaanak kayo, humanap ka pa ng iba. O sing ngayon, for 5 years. Bakit? Sa tingin mo ba, basta-basta na lang magpaanak sa'yo ang babaeng yon, na alam niyang may asawa ka, na alam niyang hindi mo siya mapapanindigan, na magiging bastardo o bastarda ang magiging anak ninyo kung sakasakali? Di mas lalong hindi mo dapat asahan yun. Di ba? Hindi mo ba naisip yun? na baka akala mo dahil sa sumiping sa'yo, okay na na magka-baby kayo. Siyempre yung babae, alam niya may asawa ka, di ba? So hindi naman siguro ganun kabobo yon para hindi rin niya isipin yung safety niya. Kaya sabi ko sa'yo, gumawa ka ng sarili mong problema. Na sana ang ginawa mo, mag-usap kayong mag-asawa. Yung bang huwag isisi sa kahit sino sa inyo yung mga sitwasyon. Ano ba naman yung sabihin, okay lang ba sa'yo mahal? Pagpatingin kaya tayo sa doktor? Para kung sino man ang may problema sa atin, baka magawa ng lunas, baka magamot para magkaanak ta o magka-baby tayo. E di ba pwedeng ganun? O di ba? Siyempre siguro, kahit na kung may ginawa man yung asawa mong sariling kaparaanan niya para sigurado siya sarili niya kung hindi ba talaga sa kanya ang diferensya, talagang papayag yun sa gusto mo. Ayaw ka lang talaga niyang pangunahan. Dahil maaaring iniisip ng asawa mo, wife mo, na ma-offend ka, na maulawan ka, mapahiya ka, na masakitan ka. Alam mo yun. So yun dapat ang ginawa mo. Pero okay lang, nagkasala ka pero agad-agad bumalikwas ka. Dahil hindi mo nakalimutan na mahal mo yung asawa mo. At sa 5 buwan na sumisipin ka sa ibang babae, sasabihin mo na wala kang pagmamahal doon, naku, hindi totoo yan. Gusto mo yan. Ginusto mo. Kaya kung hindi ka bumalikwas, doon na talaga yan papunta. Madidevelop kung ano ang meron kayo. Mabuti na lang at bumalikwas ka. Hindi naging problema yung babae. Marahil alam niya na may asawa ka from the very start. Yung pagmamahal. Alam mo yung pagmamahal. Pagmahal mo yung isang tao. Lalo na sa ganyan. Na gusto ninyo magkaanak pero hindi kayo nagkaanak. Pero nakita mo yung wife mo na nanatili. Yan ay tanda ng pagmamahal. Yung wala kang pera, wala ka ng kaibigan, halimbawa, kung mawala man ang lahat sa'yo, sa ano ang ganda ng buhay mo, pero nananatili pa rin yung asawa mo, dahil sa pagmamahal yan. Oo, ikaw talaga yon. Ikaw talaga yung pagiging ikaw mo ang minahal niya. Alam na niya ano ang mga kahinaan mo. Alam niya kung ano yung mga pinaggagagawa mo. Pero tahimik lang siya doon. Dahil ang mas mahalaga sa kanya, yung ikaw at siya. Ayaw na niyang gumawa pa na ibang mga bagay na maaaring ikasira ninyong dalawa. Pag-ibig yan. Pagmamahal yan. Na kahit na sa dinami-dami ng mga naging problema sa buhay, sa dinami-dami ng pinagdaanan, kahihiyan, pero ikaw at ikaw pa rin yung pinipili ng asawa mo. Pag-ibig yan. Pagmamahal yan. Yung taong ilang taon mo nang nakasalo, nakatabi, kasamang tumawa, ang hirap-hirap na mawala sa'yo yan. Pagmamahal yan. Sinasabi ko sa'yo. Kaya, huwag na nating pahabain pa. Andyan pa rin yung pagmamahalan kahit nawala kayong anak. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Hindi pa naman nag-menopause yung asawa mo. Agapan nyo nang ikaw na mismo ang magyaya na pumunta tayo sa doktor. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Check natin kung ano ba talaga ang problema. Gawing simple lang yun. Huwag mong gawing mabigat na problema yun. Kasi alam mo, gift yan eh. Regalo yan eh sa kataas-taasan. O, nag-asawa kayo, nagpakasal kayo dahil mahal ninyo ang isa't isa, gusto ninyong makasama ang isa't isa. Pag nagkaanak tayo, regalo yun sa atin ng Panginoon. So, yun. Kung ibibigay, salamat. Kung hindi, siya lang ang may alam sa kung ano man ang mga kadahilanan. Ano ang mahalaga ngayon, Moner? Mahal mo ang asawa mo. Mahal ka ng asawa mo. Maging masaya kayong dalawa at yan ang panghawakan ninyo. Kung bibigyan kayo ng anak, salamat. Pero kung hindi, huwag natin questionin ang mas higit na nakakaalam kung ano ang ikabubuti ng isang tao. Maging masaya kayo sa buhay na meron kayo. Gawin nyo lang naman ang lahat na pwede ninyong gawin. Pero kung wala pa rin, tanggapin ninyo na kayo lang talaga ang meron sa isa't isa. Huwag ka nang humanap ng kung ano pang problema. Kaya kung tinatanong mo, may pag-ibig pala? Of course. Nandyan lang yung pag-ibig. Dahil kung hindi, meron nang bumitaw sa inyong dalawa. Pero sa kabila ng lahat, nananatili kayo sa isa't isa. At bakit? Dahil sa pag-ibig. So yun. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa pagtitiwala mo po sa ating programa. Sana hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Pero sabi ko nga, kung wala man, hindi ibig sabihin na hindi na kayo magiging masaya. Maraming salamat and good luck kung ano man ang mga planong gusto mong gawin. Thank you so much. Naku mga ka-joiners, wala naman tayo oras. O niya, nakontak. Okay. So wala si Villasita. Siguro next time na. Baka hindi pa siya ready. Wala naman tayo oras mga ka-joiners. Uy, biglang sumingit si Haring Araw. Biglang uminit dito po sa Kidapawan City mga ka-joiners. Kumusta po? Gusto ko lang talaga sana na makatanggap ng mga message galing sa Misamis Occidental. Oo, yung mga sumusunod sa 87.7 Joy FM dyan. Hindi ha, na ay magka-interest ba nga magpadala og message, bisag mangumusta lang, ana ba? Kay gusto namo mahibaw-an kung hangtod asa gyud diha sa Misamis Occidental nag-abot ang ato ang programa. Kay kaning naka-live lang sa 102.3 diri man ni nanukod sa kaning diri sa Kidapawan, ha? Oo. Nakontak namo si Villasita kat saglit lang. Hello, maayong hapon, Villasita. Hello. Agoy hinay ang signal ni Muday. Hello. Sayang no, hinay. Ayon, oo. Madayon na dumdan. Villasita. So, hinay ang kuan signal mga ka-joiners. Igora gyud siya naka-hello. Sayang, gusto niya mag-share no, Belongga Gold naman tong iyahang gi-take matod pa niya sakit iyang tiil o ang iyang ulo. Gitumaran lang niya o Belongga Gold. Duha sa buntag, duha sa udto. O maayo kaayo ang iyahang tulog. Salamat kaayo, Villasita. Pasensya na ha. Medyo mahina kaayo ang imuhang signal. So mga ka-joiners, wala naman gitay igong oras. Sa kinatubok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM o sa Cotabato City. Thank you so much po mga ka-joiners. Og sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Shukran. Ano lang ano mga pagalit ano mga Muslim mapakinginig sa kita no sa guna. Siya ano programa tano. Thank you so much. And also dito po sa 102.3 Joy FM sa North Cotabato kung diin tanukad si Mami. Og siyempre maingundayon ang taga chat radio di Polog. Oops, ayaw kami kalimti. O di ba? Salamat kaayo sa inyo ang mga nagsunod sa 99.7 chat radio sa di Polog. Sir Elio ba ang kauban diha Joel? Salamat sa inyo kaayo og sa 99.3 Wow FM sa Bislig Surigao del Sur. Maraming salamat. Ay, mga taga-paminaw sa radyo, sa ilang mga cellphone, salamat ay kaayo sa inyohang pag-uban permi kay Mami. Adlong Lunes, petsa 12 po sa buwan sa Oktubre. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon.

Di Yadni. Happy birthday. Day Padang Gagama. Happy birthday, Rowen Sumalinab. Fred Lynn. Happy birthday. O ka na, og si Kapalit Ryan kahapon ni Christy Sumambot Enriquez kahapon po ni. Happy birthday! Sa lahat ng may mga kaarawan ngayon and happy anniversary sa lahat ng may mga sineselebrate na anniversaryo. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Salamat kay Kuya Loy. At mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot na lagi magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Ana pa sila, mami nga nun, naunsa ang imong tingog, moraglain lagi. Okay raman akong tingog, di ba? Nadako. medyo naigamay sipon lang si mami, pero pagaling na po ito, ha? Mag-ingat po kayo, inom tayo ng tubig, huwag tayo makalimot, no? Ang heat stroke. Ayan, sa mga lugar na nag-uumpisa na pong umulan, gasugod na ang ulan, katong dali ma-erode ang lupa, kanang dali ma-anas. Oo, mag-landslide. Ayun. Amping kita mga ka-joiners. Mangandam na ta, karon pa lamang daan. Kabalo na ta kung unsa ang sitwasyon nato. Busa, dapat na nagapangandam, nagyudtaan na mga ka-joiners. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: na, nako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang atong atay, dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao. Pipila lang sa mahinungdanon nga trabaho ni ini mao ang pagsala sa mga hugaw, toksin o hilo nga nasod sa atong ginhawaan, ang paghimo sa red blood cell o daghan pa. Aron maprotektahan ang imong atay, maayo kaayong himuong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Kung diin pure turmeric ang sagol ni ini, nga mapalit na karon mga higala sa mga butika sa inyohang lugar. Nasuta sa mga pagtuon nga halos tanan sakit sa atay, kayang batukan sa turmeric nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti kay dako kay na og tabang. Pipila sa balatian sa atay mao ang cholecystitis o paghubag sa gallbladder tungod sa gallstones. Ang gallstones dili makalikayan nga mahulma o matibuok sa gallbladder tungod sa kadaghang hinungdan. Hilabi na sa walay kontrol nga pagkaon sa mga unhealthy foods mga higala. Dili kasabot ang magsasala ang abdonimo. Ayaw lang kabalaka kung nakakaon ka og tama nga mga pagkaon. Sama sa taas ang fiber nga makuha sa prutas o gulay. Likay lang usab ang sobrang stress og pagtumar kanunay sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Timanigyod ng Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, daghan na ang nakasuway ana. Pero mas maayog yun kay kung aduna kay na yung mga bukol-bukol o ganang mga panakit sa kalawasan, sakit ang imuhang joints, na maga ang imuhang mga tiil, dili kakalakaw, nako, himuagayod dayon ang pag-inom og Bilongga Gold makatulo sa usa ka adlaw, makaingong yun kag wa ka magmahay. Tinuod yun ng mga higala, kay bisan pa man kami, daghan yun bigi na painom ana, o nagsuta yun na mo, na kanang dili makalakaw, nakalakaw. O nang moingon min sa inyo mga higala nga, sulayira good ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili yun mo makabalo kung unsa resulta. Hilabi na kung naoperahan ka na sa gallstone, mahinong danon nga nagatumar ka sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay makatabang kini sa pagprotekta sa imuhang atay. Kay ngano, wala na may musala sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante nga aduna kay Bilongga Gold matag-adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder mga higala o cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila ni ini ang grabing kasakit sa tiyan. Nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang mga gusok, oo, o rib cage o kutukutupod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na kanang karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi gyud ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang abdo, isugyot sa doktor ang pagpaopera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. Oh, kadungog na mo ana, laparoscopy kanang dili kahiwaon, no? Oo, tusok-tusok lang. Doon ay mga kaso nga kaya pa sa mga alternative medicine, hilabi na ning luyang dilaw. Kana kung gagmay pagyud kaayo. Oh, mumauna nga sulayan ninyo kaning Bilongga Gold, mga higala, tungod sa pagka-epektibo ni ini. Doon ay anti-inflammatory effect ang luyang dilaw. Doon ay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o abdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa abdo nga makita sa atay, ang pag-digest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba, mausab kini ang naga-neutralize sa acid mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Na ko'y igagaw nga Nangopo ang tigil, diretso na abot na dire.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, maka, malibre ka. Eh, wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka kapad. Na, naayo?
3: Duwa kapad lang ang yan,
2: Ginoo? Duwa kapad, wala nila yan, kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.

0: chikiyas.
1: Dili na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

2:29 na po ng hapon, mga ka-joiners. Ilang minuto na lang or... Ilang minuto. ilang minuto na lang sa merienda, no? At mag-aalas stress na. Pero ang iba dyan, nakamerienda na. In advance. May merienda na talaga, no? May lamig yung saging. Hello kay Annalisa, matukol masugod din ha, nga naminaw. Amo man kay shout out daw sa iyahang palanggang si Jongab Kabungbong. And hello sa iyahang pods master nga buutan man siya na sila sa bakery. God bless you and salamat po. Hello kay Soledad Masugod. Ang hapon pod kay Lynn de la Torre Makapobre. Soy ko Rochelle. Hello sa mga taga Puro Kaube 1, Barangay Taukanga sa mga Masanggid, Donato family, Bangkiling, Soy ko family. Salamat and hello kay It's Me, Keroy Talon. Shoutout kay Jenard Agimod from Kaningag. Ang pagbati mula kay Boss Keroy. Salamat po. Hello kay Mary Luz Gogo. Noni Tindoy. Oy. Hello diha, Noy. Kumusta, Noy? Mainit daw sa Davao. Okay, amping-amping. Jong Maymad. Hello, kumusta po? Watching from Binaton. Salamat. Hello kay Darrell Pondang din sa Caraga, Davao Oriental. Salamat po sa pakikinig. Hello din kay Marian Alesna. Good afternoon. Request po ng song, Minamahal pa rin ako ni Darrell Ong. Thank you. Good afternoon, Mami. Request po ako ng kanta. Wala na talaga ni Clarice De Guzman. Hello kay Darrell Pundang, Arnold Vlog, Magno Magbutong Siba, mayong nga pagpaminaw. Kay Benito Malito, shout out iha sa mga taga-Panlaisan from Matis City. Good afternoon, Mommy. Request po ng kanta, All or Nothing. Thank you so much. Sana po ma-play from Kabakan. And hello sa mga taga-Kabakan. Kumusta po dyan? Salamat po sa pakikinig. Mayang hapon din ha, no? Sa tanong mga suking tigpaminaw din ha. Kay ubay-ubay gid ang atong mga listener diha ang dapita. Charlie Eliaga, shout out sa mga taga Bauko. Ayaw nga pagpaminaw po kay Larry Batindoy, diha sa Sitio Kawayan. Hello kay Halid. Shout out kay Makmak, Indong, Halid, Dilangin, Halid Tondual, Abdul from Paranaque City. Good afternoon, Mommy. Request po ng song, Bukas na lang kita mamahalin. Maraming salamat po. Afternoon, request ng song Forever's Not Enough. Hindi pa po na-play. Sana po ma-play at maraming salamat. And sige. 2:34 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nalabak na saging manggut ni nya maayo to siya rin. Ako galing mahika po kasi mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Sinuhuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya kupong hiplasan akong kutukuto kay magbugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Mayroon na ayo.
2: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, alis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epic. Yummy!

Basta joy, enjoy. Oras po natin, 5 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At syempre po, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. Og daghang salamat sa atong mga kauban sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Og maayong hapon din ha, ano? And syempre, sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas or minti. Kaya lang, lihok yun ko sa balay ba, manginom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsa on mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
11: Katiil Glass Services.
10: Ug kung budget ang inyong hanggiyon-huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
12: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
10: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
13: Afternoon Joyride.
14: Afternoon Joyride.

0: Buchok! Gawas sa inyong balay! Sumbagay ta! Isog banghaka!
1: Kadyot lang, pre!
0: King ano man? Nadlokar!
1: Unya na, pre! Kaya nagpamanicure pa ko!
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction, naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
8: FM. Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
9: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
10: Katiil Glass Services.
9: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

Yung hapon, mga ka-joiners! Welcome, welcome sa ating programa po ngayong hapon, mga ka-joiners. This is Afternoon Joyride with DJ Jam. Only here 105.7 Joy FM. Best joy! Enjoy! Today is Monday, mga ka-joiners. Kamusta ang hapon nyo dyan? Sa may gov dyan at mga ka-joiners din ha. Din ha sa Lupon, sa Banay-Banay, ngun man din ha sa Mata City. Maayong hapon, mga ka-joiners nato din ha. Of course, din sa Caraga. Mariyaw na hapon, mga ka-joiners. And diha po daas sa Baganga, ka-TL o diha sa Boston, no? Hello, hello kay DJ Dan Dalandan, diha sa ka-TL. Kamusta DJ Dan? We miss you so much.

unsa may gikabisihan ninyo, mga ka-joiners. Aside sa pag-maritas diha, ano man yung ginakabisihan nyo dyan, mga ka-joiners, kung wala kayong ginagawa, no, naka-livestream po tayo, join po kayo, mga ka-joiners, so we can have a good chikahan dito, no, kung kinsa na inyong ipag-greet na may mga song request, no, naka-livestream po tayo. Ayan, mga ka-joiners. Ang uban karon nag-merienda na, no? Unya, parisa dahil na og kape. Of course, kopiyaki na ito, mga ka-joiners. Very healthy na siya nga option sa 3-in-1. Naputay 7-in-1, mga ka-joiners. And lahat po ng yaki products natin ay available sa Kanami Building. So, available na, mga ka-joiners. Pangita lang si Kuya Louie para ma-assist mo kanunay sa inyong pamaliton nga products. It's a fine afternoon, mga ka-joiners, no? Sana hindi umulan mamaya, pero I feel like uulan mamaya, mga ka-joiners. Anyways, amping-amping ta kanunay sa itong mga drivers din, ha? Sa itong mga ka-joiners nga nagabiyahe karon, amping-amping mo. Okay, boy.

0: Mga ka-joiners, no, grabe yung mga panghitabo lately. Medyo magka-stress, good ang mga panghitabo sa itong palibot. At yung mga dili maayo. Ang mga nakit-an nga post sa itong mga igsuon din sa Caraga. Nako, nako, nako! Siyempre, Lunes na Lunes mga ka-joiners, inutusan tayo agad no ng ating mahal na presidente na mupalit kuno tag balde. Ako, mupalit og balde. Okay. Onya siya kay tawag Singapore ni tanawag Formula 1. Nako, Mr. President, hindi po maganda 'yan. Kalain nyo yon yung pera na pinaghihirapan natin. Gila agraniyag Singapore, mga ka-joiners. Perteng paita, gyod.
1: Ginahan ka?
0: Nanapay ubandi, ha? Kadawat po og maleta. Sana all na lang kita ani, no? Anyways, happy birthday sa tanang nag-birthday karong adlaw, ha? Unta, i-bless mo ni Lord, no? Bahalag walay handa. Dapat happy-happy lang ta mga ka-joiners. Huwag always na maging grateful sa kung unsa man ang gihatag sa tua.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: Oh, na ni inom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihapasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
5: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boost sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boost ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahine siya nagkaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha, kay dili lang kukusgan, niarang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan, aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
0: Joy FM! Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, tuwel, sa gagabi. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ipag-ibitan ako ng isang gulog ko. Kung di makilabod ko, sinasanan ako ang pinag-ibig ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilabod ka, adlon niyo mag-iinom to?
2: 3 litra, dahil nawag pa. Wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

105.7 Joy FM. Basta Joy and Joy. Check your time. It's already 4:20 in the afternoon, mga ka-joiners. We're still in the ride, mga ka-joiners. This is Afternoon Joyride with, of course, your favorite DJ on board. This is DJ Jam. Hello, hello. Kamusta kayo, mga ka-joiners? Kamusta naman ang inyong Monday? How's your Monday going so far, no? Nagawa mo ba lahat ng dapat mong gawin ngayong araw na ito, mga ka-joiners? Kung wala, that's okay. Diba? Okay, that's okay rin na. Kung need mo validation from me, ayan, you have it. Okay rin na kanon na yung mga ka-joiners, no? Hindi ito ma-stress, ana, ng mga butang. Kaya kabalo ko nga most of us na bad trip kanihang buntag. At alam nyo na kung bakit. Umagang umaga na utusan tayong bumili ng balde. Kaya para asa pod, isalo daw sa ulan. Ginoo ko. Grabe talaga mga ka-joiners, no? Munang grabe ang kaninga pag-react sa mga Filipino. Bakit naman po ganon? Bakit mo kami niutusan? Diba? Nakakasira ng araw, mga ka-joiners, no? So, kabalo ko nga ganihang buntag, nakangastress na mudi, ha? Kalma lang ta, mga ka-joiners. Importante po, again, ulit-ulitin ko, ang mahalaga po, mga ka-joiners, hindi tayo nagnanakaw ng pera sa taong bayan. Diba? That's a flex. Flex yun, mga ka-joiners. Hindi po tayo nangunguha ng pera ng taong bayan. Diba? Yun yung pinaka-importante, mga ka-joiners, no? Anyways, mga estudyante dyan, murag wala ko nakita ng estudyante karon na, no? Murag wala guri klase or ang saba. Nag-half day raguro sila karon. Exam sa uban. Kamusta naman ang exam nyo, mga future ng ating bayan? Ma-perfect ba ang exam?

Kamusta, kamusta naman yung mga ka-joiners natin dyan sa may ka-TL sa Baganga? Kamusta mo diha? Nangape na ba mo mga ka-joiners? Kung wala pa na hala, mag-copyyaki na ta mga ka-joiners para himsugta, no? While nagapangape ta, niya parisan dahil nag-chismis-chismis diha. Ganyan yan, diba? Muna tong kuan routine, daily routine na to ng mga ka-joiners. Dili na mawala sa tong kinabuhi. Kanang isa kalingkuran, pero daghan ang kinabuhi ang naguba. Diba, Kuya Totong? Hello, hello. Kay Kuya Totong dara sa gawa.

Anyways po, sa lahat mga ka-joiners natin, no, diha sa Boston o ka-TL, if mag-avail mo sa Tonyaki products na may 10% nga discount. And sa itong mga ka-joiners nga gusto mag-avail sa itong mga Yaki products, again, available itong Yaki products din sa Kanami Building. Pangita lang si Kuya Louie para ma-assist magkanunay sa inyong mga gusto paliton ng Yaki product, no? Especially karon ng mga ka-joiners, medyo galain ng panahon, umaaraw, umuulan. Kaya naman, mag-vitamin C tayo, mag-Yaki vitamin C tayo mga ka-joiners para strong ating immune system at laban na laban talaga. And of course, mag-Yaki liniment oil, mangha plastic kanunay, para hapsa itong tulog inig kagabi mga ka-joiners, no? Og mag-Yaki capsule dayon ta, og mag-Belonga gold. Anyways, mga ka-joiners, check your time, no? Marag oras nating relapse karon.

0: Pre, di ka po ay nag-o sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko o kurso. Mag-business administration alam ko.
1: Diyos nimo, Pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, Pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka, pad. Na, naayo.
8: Duha kapad lang ang yan,
7: no? Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
11: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
12: Katiil Glass Services.
11: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: Afternoon Joyride.
13: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan e ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Ay, unsaan mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Ha, hi Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani nako kay nag-absent ta mangud siya sa klase.
6: Ah, mao ba day Mads?
5: Ulag gi Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic Pads?
6: Na Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay Pads? Kadaan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

105.7 Joy FM. Basta Joy and Joy. Ayan mga ka-joiners, ilang minuto na lamang po at mag-alas 5 na. Talaga nga namang nakakahilo, nakakalito, nakakainis ang mga pangyayari mga ka-joiners, no? Nisaka gyud akong dugo mga ka-joiners pagbasa na ako sa mga Facebook posts atong mga kaigsuunan, no? Grabe na gyud ni mga ka-joiners. Nagkaka-migraine tayo! Migraine by Moonstar 88. Anyways, mga ka-joiners! Tayo ay mag-stopover na po sa ating joyride ngayong hapon mga ka-joiners, no? Magpapaalam na po si DJ The Jam. Ganyan po talaga mga ka-joiners, no? May mga bagay na kailangang tapusin. Kailangan nating tapusin dahil hindi naman na tayo masaya. Onsa ko, no? Anyways, mga ka-joiners, buugma, ugma, mag-uba na po ta sa afternoon joyride. Maglaag-laag na po ta, ugma, no? Asa man itong destination, ugma, mga ka-joiners. Samahan nyo pa rin po ako bukas. Same time, same good vibe, same good company. Of course, dito lamang po sa paborito nating himpinan. This is 105.7 Joy FM. Basta Joy and Joy. Amping-amping mga ka-joiners!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. O kaninyang tanan, gani na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kodje Quintaning Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun in tayo makapildi. Suway ragod ninyo. Aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kini Kidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA-DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila paggustuhi sa ilahang gusto nga kaunon. Kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser na mo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyohang anak, og dili kamo magmahay, og dili kamo magkaproblema, mintras nga dako ka na sila. Mao ka na ang hinungdan kung aduna ka may mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031. Kaya itong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga perminang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihir matod niya. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayog yun ang ubag sa akong ulo. Giplasan po na ako sa Yaki Herbal Oil unya giim na akong Yaki Herbal Capsule. Pagkaduha ka adlaw naayog yun, salamat kaayo. Si Melissa Erihir Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa siya.
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Tingnan mo sa text ni Melissa. Hello, Kuya Loy o Mami Joy. Salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo. O niya ako'y gihaplasan og Yaki Herbal Oil. O niya, gimnan ako'y Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kanyang salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa Liz. Tinood ni?
4: Oo, oh, Kuya Loy. Kanang nahinubag sa ako ang ulo.
3: Kung sinong doon atong hubaga?
4: Ha?
3: Kung sinong doon atong hubaga?
4: Pagbasa. Akong giin na ng Yaki Capsule. Kaya akong gaplasan o Yaki na Herbal Oil.
3: O niya?
4: 2 days lang. Naghinahinay na siya kukos.
3: Asa napit na sa imuhang ulo?
4: Dari asa may napit dito sa anong alimpulo. Kaya
3: kining kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa hinungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy, unsa po dang kwan, katong bukola, sakit dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy, magbasa. Niya akong giin lang sa Yaki Capsule, niya akong giin lang. Salamat kay Kuya Loy, kinag-anam na siya kakupos.
3: Uy, salamat po kaayo, kinakatabang sa imuang Yaki. But pasabot, posibleng kwanto, dili po to siya ka ng tigsa.
4: Ambot, Kuya Loy. Wala po kakuan.
3: First time ni mo ito na kasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na?
4: Oo, okay na, Kuya Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal, parabis na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Ang sa tinanood, pangalan mo, Melissa?
4: Melissa Erihel, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Mao kanto Mami Joy sumili sa Eerie Hair ang iyang balatian na wag dang tungod sa pagdumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po, tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko isa, usog pod mukhaon. Kaya kaning isa, buyag pod patulog.
3: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
2: Pero matagbom ka, paimno na ako sa humana na sumaha, paimno na ako yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins o kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
5: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggood kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dahil yun ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayo siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. O, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggood, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: cái ba lô mà lăng ơi, ta bán đi con cái ba lô mà lăng ơi.
1: Ơi ơi nhà ông để cái ba lô mà lăng ơi, à có gà nè để lấy con cái ba lô mà lô to, à có bằng cái bằng singe pa pan sen pot gà bằng sữa rồi.
2: Basta Joy, enjoy
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na, pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkakaadlaw. Adlaw na baka nang gusto ni muna agyod. Pero huwag mo yung mukhang mag-relax ka. Relax na ba? Ya, huwag maburad. Halos di naman mapalong, pre.
9: Masang ipatay ko masaya?
8: Ganado. Alas sila. Matay. Pasalamat in town si Marinel mo, pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads.
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo makontak sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa kadako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
8: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
10: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko ka ng... Naku, mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka na ako raisa sa una, di na ang sugot akong banat. Kanang di amnesia, manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki, well, sa gagabi in. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tod ka lang, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
0: Evening Joyride. Evening

0: Inday, kay bago pa man ka dire, gusto ko nga masayod ka nga pamahaw dire sa muang balay alas 6:00 jod sumuntag.
1: Walay problema, sir. Kung tulog pa ko anang orasa, una-una na lang mo og pagkaon, sir.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon, oh.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man gud mi, muhana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu. Turi naman ng inyo ka, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatake niyo masaya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ginyang, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatake niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre ara isang sunaning pingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa atong misis na usahay matingala man na ba siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Joy FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.
10: I do it for the culture, oh man. They say I should watch the stuff I post. Come on, man. Say I'm turning big girls into pros. Come on, man. They say I get groupies at my shows. Come on, man.

0: Look at you, look at you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 wins.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan na mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa kapad lang ang yan, Gino?
2: Duwa kapad, wala na yung lahing kayo. May kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
6: Dito sa Joy, enjoy.
4: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
7: Katiil Glass Services.
4: Ug kung budget ang inyong hanggiyon hona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na yun ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na ragod na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab ka niya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi. Yaki.
4: The best of me. Chiki lang, call me Chiki Yaki.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes tungod ng sobra ng

0: pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko isa, usog ko mukhaon. Kaya kaning isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
2: Matagbun ka, paimno na ako, nga nila pumahaw, paimno na ako yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
4: Yan, ako ni Eplasan, nauka naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
4: Juan, isa ay buntag, isa ay hapon.
3: Kung sige gamitin mong haplas.
4: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Kuya, wadi mo gipon. Ay, mura magpang-exam.
1: Nga naman, pre.
0: One set apart.
1: Imo hapon, pre. Mura pon pang-exam.
0: Ha? Huh? Nga naman, set, pre.
1: Imong ipon. Murag fill in the blanks.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyute ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy.

0: 105.7.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hak Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atong tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oy.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat din naayo din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate,

0: 105.7.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Amo tingala na uga, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon na ako ang tingin na bughat daw ko. Demo to nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng dawas. Dahil nagina ko capsule, narang-arang mo kuya. Okay na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM!
6: Buntag na Joy!
0: Buntag na Joy!
6: Joy!

0: o gawa pa makadawat og konkreto nga sinulat nga plano. Sigon ni Engineer Nolito Binahon, ang General Manager sa Malaybalay City Water District, nagpabilin ang daang kontrata tali sa Water District o Prime Water. Apan nagapadayon ang paningkamot nga magkasinabot pag-usab sa bagong operator Arma Sulbar Guide ang isyo sa maong kasabutan. Aron na masabtan na ang kahintang sa kasamtangang kontrata, giklaro ni Binahon nga wa pa sila makadawat og konkreto nga plano nga tukma sa mga gilatid sa obligasyon na niini.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras, samtang gipakusgan karon sa PNP sa Malaybalay ang police visibility sa nagraayang operasyon batok sa illegal nga droga, smuggle nga sigarilyo ug uban pang criminality alang sa pagpreserba sa kalinaw dito sa ilang lungsod. Piragi sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Phillips Pentolias, ang officer in charge sa Malaybalay City CPS, prioridad garon sa kabulisan ang crime prevention o crime solution pinaagi sa aktibong foot patrol o gikasang operasyon. Subay sa gipalugwang accomplishment sa gikan Oktubre 1 hangtod 11, na sikop ang duha kababayi sa anti-illegal drug operation sa Barangay 9, samtang 5 ka wanted person usab ang nadakpan, na lakip na ang usa ka most wanted person nga nagatubang sa 5 ka kasong pagpanglugos. Naitabo usab sa paningkamot sa PNB ang operasyon batok sa smuggle nga sigarilyo, illegal fishing o mining. Dugang pa ni Pontillas nga gipahugta na ang pagbantay sa mga tunghaan o kadalanan labinas kagabion, samtang andam usab ang mga lakang alang sa seguridad sa formal nga pag-abot sa panahon sa Pasko.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 ay asyad ang atong oras sa Philippines Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, dugang tudling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong lakbidan ang dugang mga taho karon. Atong lakbidan una ang taho gikan na dito nga bahina sa may area sang barn. Nakahiagaw magsamad pinu sila na usa ka 53 anyos nga mag-umahuman man kining gitiro sa wa mailing suspect sa barangay Bito dito sa Dato Udina, Sinsuot, Maguindano del Norte kagahapon adlaw. Ang bigdima usa ka alias Soy-Soy, residente sa barangay Wadja, Banisilan, Cotabato. Subay sa report sa BNP pasado alas 10:10 sa buntag dihan natabo ang insidente. Gidala dayon ang bigdima sa Cotabato Regional Medical Center alang sa hinanaling medikasyon human gid nga nakaplagang naghigda sa karsada nagkadugo. Dali usab kami sibat ang suspect ngadto sa wa matino nga direksyon. Na recover sa mga awtoridad ang upat ka basyo nini nga balang gigamit gayod sa maong pagpaniro.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang nga tudling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang nga tudling sa atong mga tao karong buntag. Gikan gihapon na dito nga bahina sa may area sang Barm. O dito nga bahina sa may area sang Barm Region. Diin sa dugang nga tudling sa atong nga taho karong nga buntaga, duha ka tradisyonal nga mga leader sa komunidad sa Moro ang aktibong miapil sa mga kailukan alang sa kalinaw sa ilang lungsod sa Dato din Sinsuot, Maguindano del Norte. Ang gipatay sa managlahing pagpamusil sulod lamang sa 24 oras si Dato Manalaw Mangelen Nor Senior, kanhing chairman sa barangay Dados sa Dato din na Sinsuot, namatay diha-diha human nakaangkon og daghang samad pinulsilan sa usa ka pamanhig sa hilid nga dapit sa Esperanza Sultan Kudarata ni adtong Domingo. Nagasakay si Mangelen sa usa ka pickup truck kauban ang driver niini, dihang giatake sila sa armadong lalaki sa usa ka bahin sa highway sa suok nga dapit sa Esperanza. Diin kini dool kini sa baryo nga kasagarang gipuy-an sa nahitabuan usab sa krimen na kaniadto. Diin mipuyo usab sa diin siya mipuyo usab og humana sa iyang tulo kasunod-sunod nga termino isip at chairman sa barangay Dados. Dugay ng aktibo si Mangelen na sa mga kalihukan alang sa kalinaw sa komunidad o gagiila siya isip usa sa mga tinahod nga dato sa maong lugar. Samtang ang mga pariente niya Nur miasulti sa mga tigbalita nga kumbinsido sila nga ang mipatay kaniya mga mulupyo ramang nga usaba sa dapit ha, apan na nagdumilit sila sa pagpadayag sa dugang detalye. Ang insidente misangpon sa pagkamatay ni Noor ang gisundan usab sa samang pagpaniro dito sa poblasyon Daligan. Dato din na sinswat namatay usaba diha diha dayon si Dato Amil Beno usa ka miyembro sa konseho sa barangay Bunguid usa ka interior nga lugar usab sa maong lungsod. Si Beno ang kaliwat usaba sa dunggano nga angkan sa mga maginanawon aktibong misuporta nga sa mga programang pagpalambo sa panaghiusa sa relihiyon o kultura tali sa komunidad sa Muslim o Kristiyano o mga tribo nga dili lamang ug dili lamang nga mga Moro dito sa Dato din Sinswat. Suma sa mga opisyal sa Dato din Sinswat Municipal Police Station ug mga lokal nga opisyal pagsakay ni Beno sa iyang tricycle ang gitawag nga payong-payong sa usa ka dapit na dihang kalit kining giduulan o giatake sa armadong sospetsado.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 Philippine Standard Time sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang at tudling sa atong mga balita karong buntag atong luksuhan karon ang mga taho gikan pa sa ubang bahin na dinhing isla sa Mindanao dito nga dapita sa maya area sa Barm gihapon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Diin dito nga dapita lauman kuno ang mapanganurong kawanangan nga adunay mga pag-uwan tungod niining pagpagan sa Intertropical Convergence Zone dito sa Barm Region. Lagi ba sa mga dapit nga sakop sa weather outlook ang tawi-tawi Lanao del Sur, Basilan, Lanao del Sur. Apil na niini ang Basilan, Maguindano del Norte, Cotabato City o Maguindano del Sur. Posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta sa mga dapit nga makasinati o mga pag-uwan. Ipay magnuan ang publiko nga mamimong alerto o mag-amping gayod hilabi na sa mga anaan na nimuyo sa daplin na sa mga bungtod o bisan nganha sa mga baybayon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Oras sa hatod ganinyo sa Kopi Yaki. Samtang sa dugang tudling sa atong taho gikan gihapon sa may area sang Barm, gikumpirma sa 1104 sa Infantry Brigade nga nahitabo ang armadong engkwentro nga gikilambigitan sa mga tinunan sa 45th Infantry Battalion sa Basilan. Sigon sa public statement sa 1104 sa Infantry Brigade, kasamtang nagpaalim karon ang mga sundawong naangol para in pangirasusi ang mga panghitabo kalambigit sa mga insidente samtang ginapatuman usab ang mga lakang pangseguridad aron maprotektahan ang mga sundao o mga residente haduol gayod sa maong dapit. Nanawagan usab ang 1104 sa Infantry Brigade sa publiko o media nga hatagan kayo pagsabot ang privacy nga na sa mga apektadong sundao o ilang pamilya samtang paalim pa ang ilang kahimtang nga nasa bayan tambalanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time, area sang Dabao. Nadakpan gayon sa PNP ang suspect sa insidente nga pagpanunggab nga misangpot sa kamatayon sa usa ka construction worker dito sa Maytina Cruising, Davao City. Subay sa initial nga investigasyon, ang suspect mulupyo sa Kawayan Drive, Maytina Crossing nga giingong nga maoy midunggab sa biktima nga mulupyo sa Palangka Village, Maytina Crossing. Matod pa sa usa ka testigo, nakita nini ang suspect nga nagdagan sa usa ka eskinita at ubangan sa ilang Pinoy-anan human sa maong insidente samtang nagkupot o kutsilyong adunay dugo. Miabot sa dapit ang mga may responding 911 o sa ilang pagsusi sa biktima, gideklara kining dead on the spot. Human sa aksyon sa kapulisan, nadakpan ang sospek o gisang at gayon ang tukmang kaso batok ni ining maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ipasidunggan sa 10th Infantry Division sa Philippine Army ang 78 ka mga Civilian Armed Forces sa Geographical Unit Active Auxiliary Conca personnel pinaagi sa paghatag og separation gratuity pay og pag-integrate kanila sa Reserve Forces nahitabo dito sa Mawawa, Davao de Oro. 5 sa mga gipasanlungan ang gaservisyo og 38 ka tuig. Gipanguluhan ang seremonya sa niya 10th ID Commander Major General Alvin Luzon, kinsa nagpasalamat sa ilang dedikasyon na og sakripisyo alang sa nasod. Nahimong importante ang mga kaa sa kampanya batok sa insurgency og pagmaintener sa kalinaw, ilabi na sa mga hilit nga komunidad og pagpalig-on sa territorial defense. Bisan natapos na ang ilang aktibong serbisyo, magapabilin silang miyembro sa Army Reserve Force nga mahimong mutabang sa disaster response, peace building o territorial defense operation kun gikinahanglan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang at tudling sa atong mga balitang probinsyal, ato ng kanaugan karon ang mga hitabo gikan na sa may area sang Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dinhing bahina sa area sang Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Lapad-lapad nga area karon nakas natin sa makusog nga baga uwan. Hinungdan nga todo sa karon pagbantay sa mga PDRRM sa in coordination sa mga local government unit. Aron sa mga mapaniguro nga luwas o dili gayod mahitabo ang mas delikadong sitwasyon sa mga mulupyong hilabi na anaadapli na sa mga bungtod. Gipa si Ugda o gika panaog kining maong kamanduan human nga nakasinati sa mga pag-uwan kagahapon sa hapon ang alhapad nga bahin na dinhinga bahina sa Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 Philippine Standard Time, higala kadto ang gilangkuban sa adtong mga balitang probinsyal karong buntaga ug sa atong pagbalik ang mga balitang lokal human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdom.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Higala kung gikinahanglan imong mamahimong aktibo o ligong makabarog, inom na sa Ganado Capsule. Kauban nimo alang sa abtik nga gikinahanglan sa matag adlaw.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina, di taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
4: Uy, samo kayo ang Ganado Capsule karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre, anga lagi.
5: Buki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado Capsule pre.
5: Sige pre, adto na ko kay mo palit na kog Ganado Capsule pre.
4: Ganado Capsule.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
8: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang pangkuti, nawala ko siya.
7: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Oras sa alas sa 5:49 na Philippine Standard Time. Ugaron sa laray sa atong mga lokal nga balita karong buntaga, atong sayron mga developmental news o pinaka bago nga mga panghitabo din nga bahina sa probinsya sa nga Cotabato.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa unang tudling sa atong mga taho karong buntaga, din abot sa 150 ka mga magtutungha sa kanibong IP Elementary School sa sitio Blaan sa munisipyo sang Tulunan ang natapos og nahatagan sa kagayunang maka-experyensya o makabaton ni ining Library on Wheels sa experience na imong dala na maong aktibidad sama sa library orientation, storytelling session o pagpang lantaw na inang educational videos gamit ang tablet aron nga masasang gayod ang ilang kahibalo. Kini padayon gyapon ang paningkamot sa Kapitolyo aron nga mahatol kining Library on Wheels nga nasa hilit nga mga bahin na dinhing bahina sa probinsya sang Cotabato.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 karon atong sayron mga panghitabo mga development didtong Dabida sa May Pipalma area. Naka-standby ang atong aktibo lagsik nga kaubang si June Villasoto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Obang June.
9: At magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Tatlong magkasunod na drug operation ang nailatag dito sa tatlong munisipyo ng Pipalma area. Pasado alas 5 ng araw kahapon, tatlong mga individual kabilang ang dalawang minor de edad ang nasakote sa search warrant implementation na inilatag ng Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU, katuwang ang Libungan Municipal Police Station sa Sitio Landing, Barangay Kabaruyan, Libungan, Cotabato. Sa paumuno nga nitong si Police Captain J.R. Buban, ang pinuno ng PDEU North Cotabato, nilusob ng mga operatiba ang pamamahay nitong si alias Joe Jade, 17 anos, minor de edad. At kinalang tunak ng droga sa nasabing lugar at ng pagpasok ng mga operatiba ay natapuan din doon ang isa pang minor de edad na si alias Datu, 16 anos at ang kanilang kasamang si alias Nonong, 21 anos. At sa ginawang search o pag-halughog sa iba't ibang bahagi na nasabing kabayan, ay bit-bit na maoperatiba ang search warrant number 26-040 na permano ni Honorable Judge Reynera Osoa, ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 28 na nakabase sa Population 8 Midsaya, Cotabato. Ito nga ay sa kaugnay sa pagkasangkot ng target na si alias Jujade sa pagbibenta ng illegal na droga. Umabot sa 20 mga pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu ang nasamsam na umabot sa 33.45 grams at may tinatayang halaga ng 227,460 pesos. Wala namang ilirason pa o inidahilan na itong tatlo na nasakote at sila ay ipinosas agad itong si alias Nonong, habang ang dalawang minor de edad naman ay sumailalim sa wastong proseso sa ilalim ng Children in Conflict with the Law o CICL. Ikinabigla ng mga operatiba ang nasabing sitwasyon dahil ito'y patunay di umano na kahit mga minor de edad ay nasasangkot na sa talamak na bentahan at paggamit ng illegal na droga. Nagsisiyan pa ang tatlo kung sino ang pasimuno, bagamat malinaw na silang lahat nga ay involved sa nasabing kaso. Kasalukuyan ng nakapiit si alias Nonong sa custodial facility ng Libungan PNP, aba ang dalawang minor de edad ay tinring over naman sa panganagan ng Municipal Social Welfare and Development Office Libungan para sa tamang disposisyon.
0: Pero kaubang June, may bahay pag-asa o kining shelter ba alang sa mga minors ang diyang dapita sa Mitsaya?
9: Yan ang problema dahil ito nga ay nasa Libungan at wala silang bahay pag-asa. No? So definitely ang custody nito ay direkta sa MSWDO.
0: Mm-hmm. And kining mga out-of-school youth ba kining kaubang June or mga estudyante ni?
9: Nakakalungkot nga talaga, no, dahil itong mismong target na si alias UJ na nagtrabaho sa Cavite ang ama, abroad ang nanay, talagang itinagkatiwala lamang siya ditong makabalik sa Mindanao at kababalik lamang yan yung November 2025.
0: Oh,
9: at
0: okay.
9: Para mag-aral sana sa pribadong eskwelahan sa bayan ng Libuan, imagine mo, Pilinay Beach School pa siya, tumigil sa eskwela at ito nga ay talagang sumailalim sa matagalang surveillance na napatunayan na talagang ganun na siya talaga din katalamak. Nakausap natin via messenger ang ama mismo ng nasabing suspect at inabing niya no, na talagang may katigasan ng ulo at pinipilit niya di umano nilang bumalik na lamang sa Maynila para naman at least nasa kustudiya siya ng kanyang tatay. Hiwalay kasi ang kanyang mga magulang at ito na nga mismo no, ang produkto ng nasabing mga family situations.
0: Kinsa magipuyan po ng bataa diha sa Midsayap, kaubang June?
9: Sa Libungan.
0: Libungan, oh. Kinsa magipuyan, anak?
9: Yeah, oh. May sari, pinatayuan siya ng kanyang nanay kasi nag-abroad no, sa Hong Kong ang kanyang nanay. Pinatayuan sila ng bahay doon. At yung dalawang kapatid niya ay naiwan doon sa Naik, Cavite. At siya lamang ang bumalik dito kasi nga supposedly mag-aaral siya sa ng kanyang high school na grade 10.
0: Ah, okay.
9: Kakalungkot. Ano? At ito naman si alias dati, patay na rin yung kanyang tatay kung kaya't nanay niya na lamang. Siya ay taga Purok Tres, barangay Gumaga, dumayo doon nung gabi na yon. Ito naman si alias Nono, may living partner din na taga Midsayap, na minor de edad din nang sila ay nagtagpo at ito nga ay talagang sangkot din no, sa illegal na droga. Makikita talaga natin yung pattern dito, yung fam, babalik siya sa family situation. Okay, pangalawang balita naman, alas 7:10 ng isang dagit-dagit driver na taga Lower Katingawan, Midsayap, ang dumayo pa sa bayan ng Alyosan para lamang magbenta ng ilegal na droga dahilan upang siya ay masakote sa inilapag na drug bypass operation na sitio Lower San Mateo, Barangay San Mateo, Alyosan, Cotabato. Batay nga dito sa ulat na pinalabas ni Police Major Jennifer Amutan, ang hepe ng Alyosan PNP. Matagal na nasa kanilang monitor itong si alias Jake, 46 anyos, digit-digit driver na residente ng Purok Paglaong, Barangay Lower Katingawan. At aminado naman itong suspect na talagang gumagamit siya ng illegal na droga at labis sa kanyang pagsisisi sa kanyang pagkahuli kagabi. At isang pakete ng plastic na naglalaman ng shabu at 500 pesos na mark money ay nabawi mula sa kanya. Kapit na siya sa custodial facility ng Alyosan PNP at maharap sa kaukulang kaso. Then, alas 8 pasado naman kagabi, isang lalaki na 29 anyos naman na residente ng Purog Zone 1, Barangay Publisyon 7, Midsayap, Cotabato, ang nasakote din sa ikinasang drug entrapment operation ng Midsayap MPS sa Purog Zone 5, Barangay Poblasyon 7, Midsayap, Cotabato. Sa ulat na pinalabas ni Police Lieutenant Colonel William Faxoy, ang hepe ng Midsayap PNP, itong si alias Deo, na walang trabaho, walang asawa, na residente ng Barangay Poblasyon 7, ay talamak na sa paggamit at pagtutulak ng illegal na droga. Nabawi mula sa kanya ang dalawang pakete na naglalaman ng pinaniniwalang shabu at 500 pisong mark money at wala na siyang maisagot pa dahil nga sa siya ay palagi nang inireklamo ng kanyang mismong pamilya at ng mga kapitbahay dahil sa pagiging pakalala at talagang kahit sino na lamang di umano ang labas-masok sa kanilang bahay at ito ay labis na kinabahala ng kanyang mga magulang. Sa kabuuan, lahat sila ay nakapit na sa kanya-kanyang mga custodial facilities ng kung mga police station na nakahuli sa kanila at nakadagdag sa pang kaso pailabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipama area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Nagula.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Naghanga salamat ko mga June Villasoto gikan sa may Pipalma area din sa nga probinsya sa nga Cotabato samtang nga dugang nga tuling sa atong nga mga balita karong buntag.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sa area sang Pipalma, no, hingkabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka barbero human kining gitiro sa wameling suspect sa lungsod sang Pikit. Matod sa taho sa PNB nga ang biktima usa ka buwaw mukalam hamtong ang panuigon aduna sa og modubyo sa barangay Damasalaka pagalungan Maginaro del Sur. Ang biktima nakaangkon og samad binusilan sa o nga nadapa sa emergency responder sa Cruzado Medical Hospital apan gideklarang dead on arrival. Samtang paspas usab dayon misibata ang suspect padung sa wa gikabutya nga direksyon human niyang mahimo ang krimen. Sa pagkakaron anaanay halawom nga imbestigasyon nga gihimo karon ang kapulisan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Punto alas 6 na ang atong oras sa higala. Wala kita igong oras sa atong pagpanag-uban sa unang hunas sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Martes sa petsa at 13 ng buwan sa Oktubre 2026. Dang salamat sa iyong pag-uban ngayon sa atong turumanon. Siyempre ang atong sister station sa Joy FM Apanggal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7. Joy FM.
10: Sa muka ni mo, love, di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
11: Unsa man na, love?
10: Ganado kapsul. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
11: Na. Katulgo na lagi ka.
10: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
11: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
1: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
12: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
13: Lami, wala ka po. Lami, liho. Kaan yung lawas. Inag-inam mo yung sinton ka. Lami, alay mong lawas.
14: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
13: Ha, katulo. Buntag, gunto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kuhin mo nun.
14: Kapi nga...
13: Coffeeyaki 7-in-1.
12: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy!
1: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
15: Isa-ayos ang ating mga orasan. 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa The Joy FM.
15: Maayong buntag mga katinig. Welcome to sa ito ang programang Tinig ng Bayan mga katinig. Adlaw nga Martes, Pitsa 13 sa bulan sa Oktubre, maayong buntag 40.
16: Yes, kaubang dos, maayong buntag sa ato mga mag-uuma, maayong buntag sa ato ang mga kabataan nga padulong sa eskwelahan, ulan-ulan gani haming sa iyo kaayo, no? Og siyempre sa mga senior citizen.
15: Tungod kay ulan-ulan. Natustiguang. Tungod kay ulan-ulan. At sa iyong tagaan o gano? Ang siya tagaan sa mga kabataan?
16: Tagaan nato og kidiyaki kay bisag mataligsikan ligon gihapon ang inyong kalawasan sa mga nanay. Ayaw naghulatan na magsakit pa ang atong mga pinanggang anak. Kidiyaki, take it away right og, now.
15: Og para kay nanay og kay tatay, kay lolo og kay lola, bilongga gold suporta sa atibong pamumuhay araw-araw.
16: Og siyempre bag umuambak sa unsa mang gibuhaton, kinahanglan gyud pili lang 7-in-1, 5-in-1, 3-in-1, no?
15: Pwede sa mag-ukira.
16: Ukira, coffee ng yaki.
15: So mga katinig, paspas kayong panahon, adlaw nga Martes, maduna may General Assembly karon.
16: Wow, mao ba? Sa pa na mag-General Assembly, bahinay na sa patronage refund.
15: Aha, dili pa ni siya sa ano, dili ni siya sa cooperative, kundi ang amo ang gitrabahoan, nag-schedule gid ni siya og General Assembly.
16: Wow.
15: Sa mga trabahante para makahistorya.
16: Oh, very important nga naagyo ay komunikasyon.
15: Okay, karong adlaw atog yung hisgutan na kining mahitungod aning food security, pero before ato na hisgutan na mangumusta taon sa nay nahitabo ni aning gikataho nga food poisoning sa Hanay sa mga senior citizens diha sa Kidapawan City.
16: Yes, kagahapong adlaw, no, naakitay mga kasaligang tinubdan kaubang dos nilunsad og iyahang pamahayag si City Mayor Paulo Evangelista just after the convocation sa City Hall, kay kada Lunes convocation man.
15: Man sa flag ceremony.
16: Yes, sa flag ceremony. Og naay commitment for deepening investigation. So puro tanan allege. Okay. Alleged poisoning, investigasyon nga atong paghahulaton unsay resulta, no? Kay daghang kaaka kaubang dos, kuno na anay namatay, kuno daghan ang gidala sa ospital, no? So, mas importante nga naagi klarong datos, klarong pamahayag gikan mismo sa city government.
15: Usahay mo ni ang resulta ni aning pagsulod nato ni aning cyber age, no, kaya tungod sa social media adunay both sides, adunay positibo adunay negatibo. Ang positibo kay paspas kayo ang mga pieces of information nga makaabot sa katawhan, no, paspas gyud. Ang problema lang kay usahay ang accuracy, ang double checking, ang fact checking ni aning mga impormasyon, especially sa mga sensitive nga kaso nga susama niini, mura usahay masacrifice. So di lang usahay, kay almost always masacrifice. Mga katinig, kining bugat ni nga kaso continuity because mga senior citizen. And kung tinood, ha, again, kung tinood mga allegation, this happened at a time na adunay gathering ang mga senior citizen, and allegedly or reportedly ang maong gathering sort of na-sanction kini diha sa city government sa Kidapawan. Now, tama lang nga ito ang mayor nag-order og investigation og matod pa ni mo 40 mas lalom nga investigasyon. And aside sa investigasyon, if I am not mistaken, ado na po commitment ang mayor nga tabangan ang mga medical expenses no, sa katong mga na hospital. What about the burial expenses atong
16: una abag yun, no? Allegedly na. Ah. So, naatay interactor. So, salamat kay naminaw yun mo, no? Unya, pila ba ang eksakto nga numero kung do naman sa seniors nga na hospital o nagreklamo unsang barangay, unsang orasa ni kaon o unsang oras ni sugod ang sintomas? Ikaduha, asa gikan ang pagkaon? Kinsay caterer o supplier? May sanitary permit ba, health certificate o food handlers training o naabay food safety officer sa dihang giluto o gitransport ang giluto, no? Ikatulo niyang pangutana nga gusto niyang i-contribute unsang menu? Pila ka oras nakatambay una gikaon? Naka cold chain ba o nainitan ba? Tungod kay ang init, pag-init sa kinapawan, 4 hours man lang delikado na labi na kung dali mapanos ang recipe. Ikaupat, ingon niya kaubang dos, may sample ba nga nabilin nga gidala sa City Health Office para i-laboratory test na document ba niyang City Health? Unsay action sa city karon ng utana siya, no? So, iuna na tag-ingon nga ni panawagan o makuti o lalom nga investigasyon si City Mayor Paulo Evangelista nga atong pag-atangan. So, kana iyang take sa issue kaubang dos.
15: Yeah.
16: Naninaw gid sa ato. Aso salamat, Eman.
15: Ah, Eman. Kasama kay Eman kita, daghan pud gihapon kita mga pangutana mahitungod ni ani apan ang usa sa mga konsehal, si Attorney Francis Palmones Jr., siya ang chairman on the Committee of Senior Citizen Affairs and Veteran Affairs diya sa Gunang Panglodyo sa Kinabawan City. O matod pa niya, alang sa dali, patas o komprehensibong investigasyon kalabot sa gitahong insidente sa food poisoning na nakaapekto sa mga senior citizen atul sa baguhay lang celebration sa elderly week pagidaini.
16: Week of the elder.
15: Saying elder. Statement of concern matod pa ni Judge Palmones sa kagawad Palmones sa nga gipagawas ining October 12, gipagawas ining statement gipasiugda ni Palmones nga ang panglawas kaluwasan o kaayuhan sa mga senior citizen kinahanglan kanunay nga prioridad ilabi na sa mga kalihukan nga gipahigayon alang kanila especially siguro if kining kalihukan gi-kuan sanction kini sa local government unit. So gipangayo sa konsehal ang hinpit nga kooperasyon sa City Health Office o sa mga tig-organisar sa kalihukan aron na matino ang hinungdan sa gikatahong insidente ug masiguro nga matubag ang tanang pangutana kalabot niini. So katong atong nagpadala diha og mensahe,
16: yes.
15: Tama ra nga imuhang gi-raise katong mga pangutana kay mausab gihapon kini ang gustong mahitabo ni Councilor Palmones kaya matupad niya, lakip sa mga kinahanglang mahibalan sa investigasyon, mao ang kinatibok ang ihap sa mga apektadong senior citizen. So, wa pa ta kabalo.
16: Yes.
15: Di ay, no? Kumpilag yun. So, ang ilang mga sintomas o kahimtang sa panglawas, ang resulta sa medical examination o ang possible kalambigitan sa pagkaong gipang apod-apod atul sa kalihukan. Kaya nga, no, matod pa sa ato ang mga taho nga nakaabot po dali o gani sa hisinta, ikaw mismo nagkanayon nga doon na kunoy usa nga na hospital pero ang finding mo rag heart ailment.
16: Attack. Oh. Pero dili ba ang heart attack matrigger kung ugaling na ay food poisoning mahitabo? Another question. Wala ta nag-rule out pero mga butang mas maayong mapangutana, no? Labi na kay gusto po natong i-mention ko.

0: o guidelines. Kay daghan bigyud mag-request panahon sa anong kaubang dos, no? Panahon sa mga activity.
1: Gabi ang atong pagpangga o pagprotect sa atong, atong mga kaigsoonang senior citizen. And so, dapat siguro po, hindi lang sa mga senior citizen kini applicable. Tungod kay tanan, especially kung food poisoning, tokion kung kinsa katong mga ano. Matod pa niya, ano, palmones, dapat, ano, or kinahanglan usab, nga masusi gayod kung asa ang gigikanan sa mga pagkaon nga ilang gikaon, no? Kinsa ang mga supplier, unsa ang proseso sa pag-andam ug pagdumala nini, ingon man ang oras sa pag-apod-apod ug pagkonsumo. Akong pagsabot niya, ni kay base og maayo ang pagkaluto, lami ang pagkaluto, pero ang proseso, pag-handle niya ni mga pagkaon, dapat appeal sa investigasyon. So, kini nga investigasyon, base yan yung mga gipahayag ni Palmones, has to be very ano, extensive o malangkubon. So, gipangayo usab ni Councilor Palmones ang detalyadong report sa mga lakang nga gihimo sa mga organizer. Ang kinsa kay organizer ani, no?
0: Kung elderly week ka na kaubang dos, so that is a regular yearly program or calendar gyud nga magtagbo ang mga senior, no? Siyempre ang Federation of Senior Citizens gyud mo-presume gyud ko anak kaubang dos, the way I know, no? Murabag panahon sa kababayenan, so kinsay mo ano, siyempre ang naa gyud sa mga sa women sector, kini kay mga elderly man ni, so naa ni sa federation, sa Federation sa Senior Citizens, usa ni ka kolektibong kalihukan.
1: Sige. So, matod pa ni Palmones, dapat ang City Health Office o guban pang hingtunlan mo cooperate usab o mutabang.
0: So, pwede ba silang mo appeal sa investigation in aid of legislation, no?
1: Ang committee,
0: ang oo, ang sanguni ang panlungsod, Committee on Health, Committee on Senior Citizen, Committee on Good Governance. Tapos katong sa pangutana na apoy gwapo ng suggestion ni, dali lang na Ma'am Rob og Sir Romy pagkuha sa mga nabiktima, kunta kundi ay ang senior citizen president sa kada barangay. O, kana yung sugyot. Mahibaw ano daw kinsa sa mga ni-participate dito kung kuntakon. Ipatawag daw ang...
1: Actually, natin mga initiatives sa towards that gahapon pa, no? Apan mura o na ako in a sense nga nagmakuli man mo istorya kining pipila ka mga leaders sa mga senior citizens sa gani. Mas sense na kung umurag na ay gitaguan. Huwag na sila gustong isulti, pero dili nila masulti. Base sa kung...
0: Sumanghang so, yuta, sense of courage.
1: And responsibility,
0: yes,
1: of course.
0: Kay dili pwedeng muhilom-hilom lang ta, no? Dili pwedeng, although dili tamang tulisok, pero importante nga matrace na tuon sa hinungdan para dunay corrective measure. So kung walay mo tingog, isupress ninyo, dili matabangan ang pagpakahilom.
1: So, ako yung padayon ni kay matod pa ni Palmones, gusto po dyan masayran kung unsa ka itong mga lakang nga gihimo, mga initial steps sa gihimo sa ano, local government unit, sa actually, ang hingan lang dali ang City Health Office, pero this is not just a concern of the City Health Office, but ang atong mayor mismo has command responsibility, and it's good to hear nga nagpatawag na siya og investigasyon, og matod pa, aduna gihapoy ano, I have yet to confirm this, pero ang nakaabot sa ito ang mga taho, adunay commitment nga i-assist na katong mga financial o medical needs sa mga na-hospital. Wa, ganito kabalog pila pa ni Kabuok. I-monitor po mato ni Palmones. Dapat dili pasagdan kini mga senior citizen, ilabi na katong nasa mga hospital, but it is incumbent upon the government nga monitoron ang ilahang health situation. Dili lang katong nasa hospital, pati katong mga naigibati nga wala nagpa-hospital.
0: Oo, naapag-iikuan din. Unsa may sintomas, nagkalibanga ba? No? Nagsuka ba? Gisakitan ba ang tiyan? So, kanipo niyang tanaw, kaubang dos kung nagkalibanga, no? Pasensya sa mga nagkaon. Nag-LBM, o gisakitan ang tiyan, siguro, naanay kasayuran, unsa ang food poisoning, unsa ginabati, no? Pero tama, it's good nga, ang mga kumitiba, tabangi po ninyo si Mayor, kay usama na sa oversight function.

0: Yun, yeah. Sa sanggunian.
1: Correct. Kining statement ni Palmone, sa kuning basahon kay muraga adunay kuanani undercurrent, muraga aduna siya nahibal-an, pero dili mabutsyag dili nga statement. Kaya matod pa sa taho, dugang pa ni Palmones, gidasig niya ang mga hingtungdan. Haos mo na ko. Gidasig niya ang mga hingtungdan nga magpatuman og mga corrective o yes, preventive measures aron malikayan ang susamang insidente sa umaabot, labi na sa mga kalihukan nga gipasiugdahan sa syudad. Kini, okay. Daghan kayo, ano, bugat ni, daghag...
0: ang mga termo gipasiugdahan, hindi mo na ibutang sa imong vocabulary, taral, pasiugdahan.
1: Pero ang usap pud nga nakabugat ni ani kay murag adunay presumption nga adunay dili maayo nga nahitabo ug kinahanglan magpatuman og corrective and preventive measures aron malikayan og gi-address kini kinsa ang magpatuman og corrective measures. Ang matod pa doon sa statement, ang asa to, syudad. Okay, gipasiugdahan mo daw kini sa syudad. So, gipasabot sa mga pahayag nga wala kinig pasabot nga daan ng gihukman ang bisan kinsang tao, opisina, organisasyon. Hinoon, tumong niini ang pagpaligon sa yes, accountability, transparency o mga lakang alang sa pagpanalipod sa panglawas sa publiko. Matod pa sa pahayag.
0: So, dili ita mahadlok sa nahitabong panghitabo sa sipyat. Kay mamali man gani ang kabaw nga upat ang tiil, masipyat man gani. Pero ang pinaka-importante ang pag-atubang sa accountability aron dili na ma-repeat ug dili na mausab. It will be guarded the next time around, no? Corrective measure, tama kaayo nga termino, no? Kay gani, mahinungduman ako kaubang dos, many years ago, nahitabo po na sa makilala. Usa ka dakong aktibidad nila sa dihang perting daghana. Gipangdala sa ospital, no? Kay nanakit ang tiyan og na-trace nga ang hinungdan mao ang itlog ata sa patil kung di kumasayop, no? Gipanitan og medyo na ay nahitabo nga medyo na panos, so nanakit ang tiyan, no? Ang pinaka-importante lang pag-atubang sa problema.
1: Okay.
0: O pag-imbestiga nga makitaan gyud ang source sa problema.
1: Mm-hmm. Ano na pa'y hait ang punto ni ining maong statement, no? Kaya gipasabot sa pahayag nga wala kini nagpasabot nga daan ng gihukman ang bisan kinsang tao, no? Pero giingon usab niya sa pahayag ni Palmones, kudos, no? Saludo, Palmones, no? Matod sa pahayag ni Palmones, kun ha, this is braga,
0: conditional
1: kun mapamatud-an sa investigasyon nga adunay na paglapas sa nagpatuman sa mga balaod, lagda o sumbanan ang angay nga aksyon kinahanglan ipatuman subay sa balaod o gustong proseso. Judge yun eh, no?
0: Judge or chairperson sa committee sa Kuan, committee sa senior citizen. So, kumbaga, ishoot mo na ang bola, judge.
1: Aha, but more than anything else, hindi po din ang statement. Matod pa niya, ang pag-atiman ko no sa mga senior citizen, di lamang angay ipakita panahon sa elderly week, kundili kinahanglan ipadayon sa matag adlaw. Sa pagkakaron, ang tinuod nga hinungdan sa gikatahong food poisoning, kinahanglan pa nga matino pinaagi sa tukmang investigasyon og medical nga pagsusi. Morning statement sa ato ang judge sa konsehal. So na say basi sa ato ang basi siyang statement naagi mga agencies of government nga dapat imbestigahan ug manubag ni ani ug kung aduna may pagkulang matud pa niya ang proseso sa balaod do sibot pasabot ana posibleng kasuhan ang ato ang pagsabot niya.
0: So importante siguro kana bang mga makusganon decisive nga privilege speech in joining sa tanang ehensya para mas mapasayon ang pagdetermina pila ang biktima kung tinuod man kay lagi na ang term nga alleged no pila ang kung tinuod man nga naay namatay pila asa kinsa no og dakog mahimo mismo ang konseho again kaubang dos using their oversight function. Mm-hmm. They can call also their own investigation in aid of legislation. Para di na mausab. Ug mamarkahan, makoreksyonan kinsa man ang caterer ato, asa na sipyat. So it is coordinative effort dili lang sa usa ka ahensya. Ayaw dapat lang yun, taon sa Committee on Health.
1: Dapat kayo ang sanggunian panglungsod manghingusog ni ani o hinautunta nga ang tanang mga sanggunian panglungsod sa mga local government units sa manining sa Kidepawan. Adunay susama kang Judge Palmones nga mubarog gayod para sa kaayuhan sa katawhan kay sama diya sa Caraga ang sangguniang bayan no nahisgutan niya init kaya nga issue diha sa Caraga karon kining 300 million loan sa local government unit og part niya ning 300 million loan will be pag-purchase og yuta. Now na-approve na kini og matud pa sa atong mga kasaligan nga tinubdan nag-down na gani ni sila og 50 million yan ang yuta nga pagapaliton sa kantidad nga 100 million. Apan wala ginibarog diha sa sanggunian no? In fairness diha sa sanggunian bayan wala ginag-question na yaning 100 million worth na yuta nga ang kalapadon is according to reports for 14 hectares. So paapan nagkaw nagayaw-yaw sa guwas nga nagaingon ka ng 14 hectares sa considering sa valuation sa yuta sa maong lugar dili gani siguro sobra-sobra na ng 50 million. Sige, sige mo giyaw-yaw diha, di pud mo mo ano tingog.
0: Di pud mo barog.
1: Di pud mo mo barog.
0: Pero how we wish for a sanggunian who is really a fiscalizer. Sanggunian nga kabalugod mo question. Kay kung way tingog-tingog, diretso koros, magduda man na kung sa mani nag-cash sinabot mo? Nag-cashunduan?
1: Nag-cashunduan. So, ato ka ng subaybayan. Kaya sama sa impeachment, every peso is the money of the taxpayers. Hinaguan, gipasingutan ka na sa mga taxpayers o niya kamong mga politiko susama diha sa impeachment trial. Basta-basta lang ninyo nga kawaton iluklok sa inyohang bulsa kanang kwarta sa katawhan.
0: Dos, naipay ako, pero nakatawa ko ba? Tamang goy reaksyon, maayo untag unggoy daw ang nangawat kay ang suksukan. Duwara ka ba? Pero pag politiko na ang mangawat, dili lang bulsa. Daghan daw kayong duffel bag, daghang maleta, daghang sudlanan, daghang balay. Suksukan, no? Maayo pa daw unggoy.
1: Gawa sa duffel bag, daghang bangko ang kadepositohan. Onya, pag hapit na ang end of the year, kung asa mag-submit sila, obligado sila nga mag-submit og sal-end, ila sa mag-issue sila og manager's check para mo float.
0: So to all politicians concerned, no, ang nagahimo ni anak tawon, maluoy sa Pilipinas, badi yun ka mo lambo. Og that will be an ascendancy. Nga ipasa taw nato sa ato ang mga apo o mga katawhan, mga apo o mga kaanakan, no? That should not be the practice unta makita na.
1: Actually, ang ato ang suggestion diha sa mga katawhan diha sa Caraga, ha? Kung mahadlok man yun mo, diligid mo makabarog, pwede man mo magpadala og sulat anonymous diha sa ombudsman, diha sa DILG, di ba?
0: Wa po'y radyo dito nga. Pareho ni mo kay Isogdos nga.
1: Nag-radyo ka atong sister station. Live ba yata rin
0: dito? Live sa dito? So, kuan ba? Abunuhan ang atong gamayng kaisog. Hangtod nga, wala ta mag-inusara, magpadaghan aron nga makatingog.
1: Pero magunsa man ang radyo kung ang katawhan dili mo barog, di ba? Yeah. Orag, it's a voice in the wilderness.
0: So, mauna nga importante po. Panahon gani sa eleksyon, ayaw taw nawong sa Ninoy Aquino nga nanampiling ang tanawon.
1: Mm.
0: Kana bang ang inyong mapili, ang atong mapili, naabay ROI, naabay return of investment?
1: Mm.
0: Human na to gibutang. Dili lang nga nagkita lang mo na one day millionaire, pero ni-perform bagyod. Gihigugma bagyod ang katawhan. O mo deliver bag tinuuraing serbisyo sa katawhan. Kay kung ang tubag dili, unya Ninoy Aquino ray atong basihan, nan, condolence natong tanan, katawhan.
1: Mm. Mm. Anyway,
0: pero na ano tayo?
1: Yes, kanina. Oh.
0: Si Miss Floor.
1: Oh. Naputol.
0: Sige, i-try na ito. No?
1: Oh,
0: atong ginapaningkamutan.
1: Nakabuelo manggod siya, no? 40 good.
0: Si Dos manggod ba? Gikan sa food poisoning, ni adto sa corruption, naapay impeachment.
1: Anyway, diverse.
0: So, anak, sila unggoy-ungguya nung taon yung pagpangawat. Saan unggoy-ungguya? Kanabang dirira ibutang sa gilid. Kaya wanang dagko kay sudlanan, no?
1: Okay lang tao, unggoy-ungguy. Basta ka ng mga kawatan, ugmangawat sila. Kubalan po nila ang lubot sama sa unggoy. Nga kubalan ang lubot.
0: So, kaubang dos, gikan sa atong binisaya nga coming from the heart and conscience, magsasalita talaga tayo ng Tagalog dito, no?
1: Magpasubo na po tayo.
0: Oo, magtatagalog tayo dahil ang makakasama natin ngayong umaga ay isang champion. Champion on lobbying at mula ito sa Maynila, pero meron silang mga local chapters dito sa South Central Mindanao kasamang DOS.
1: Mm.
0: At ang pinaka-concern nila, yung social justice for the farmers.
1: Okay.
0: Kaya nga sinasabi yung campaign na food nationalism magsisimula daw sa kaldero at sa plato ang nasyonalismo ng isang bansa. No? Makakasama natin si Ma'am RZ Glipo, ang National Director ng Integrated Rural Development Foundation. Ma'am RZ, good morning.
1: Good morning po, Ma'am. Welcome sa Tinig ng Bayan.
2: Good morning po, Ma'am Ruby. At,
0: si Romy po ang kasama ko, Ma'am. Double R kami.
2: Si Sir Romy, oo. So, masaya ako at na-imbitahan niyo po ako dito sa inyong programang Tinig ng Bayan.
0: Yes, ma'am.
2: Ang IIDF, Integrated Rural Development Foundation po, ay isang NGO na mayroong programa po niyan sa North Cotabato, sa Davao del Sur at farm areas, Davao Oriental. Kaugnay po ng programa namin, tulungan na magkaroon ng sinasabi natin resilience livelihood o kabuhayan ng ating mga magsasaka sa niyugan at maging sa mga palayan po.
1: Mm.
2: So, ang mission po ng IIDF ay mapalakas yung kapasidad, no? Magkaroon ng dagdag na kaalaman, kasanayan, ang ating mga magsasaka, mga kababaihan, mga kabataan, at mga patutubong kapatid natin upang mapaayos na kanilang kabuhayan, magkaroon ng dagdag na kita, at magkaroon ng sinasabi natin, disyenteng kita na yun ang kumbaga, sasagot, no, sa mga pangangailangan ng isang pamilya.
0: Yes, Ma'am RZ, bago lamang, kung hindi nagkakamali, parang petsa 8 ba yun o petsa 9 ng gabi, no? Medyo isang napakagandang hakbang ang ginawa ng IRDF dahil kayo ang nag-convene sa mga NGOs na may mission para sa mga farmers, no? Sa mga women farmers at sa mga youth na into farming, no? Tinipon po ninyo sa isang dinner, dialogue, and consultation. Ma'am, ano ang parang pinaka-intensyon ng alliance building na ito, especially na with due respect sa inyo, ni-research po namin, talagang you are an advocacy lobbyist. Ano po ang mas magandang tinitingnan natin na mas mapatatag pa natin in joining other NGOs who are into this stake?
2: Salamat, Ma'am Rudy. So, nagkaroon nga tayo no ng pagtitipon no October 8 ba 'yon. Yeah. Upang i-revive natin yung movement for food sovereignty. Matagal na rin natin yung naitayo yan sa bahagi ng Cotabato, particular yung mga NGOs yan sa Kidapawan.
0: Yeah.
2: Upang tugunan nga yung busy sa pagkain, alam naman natin noon pa. So, binabalikan ko yung mga issue namin. Actually, issue pa ito ng panahon pa ni dati administrasyong GMA kung saan may balak na no, may privatisa ang National Food Authority. Kita, dahil sa aming advokasya at pakikita na yan sa mga legislators sa Congress, hindi po ito na tuloy. Pero nagkaroon tayo ng koalisyon na hanggang sa 2020 na tayo ngayon ay nagtuloy-tuloy ito. Kaya lang nung naipasa nga nung 2019 yung Rice Clarification Law na meron na tayong warning nun na sabi natin na baka pag naipasa yan ay babagsak yung presyo ng palay eh, gawa nga po ng mga imported na bigas ay
0: nagkatotoo.
2: Na magpipigilang pumasok. Gawa ng tinanggal na ito yung tinatawag natin quantitative restrictions o import quota na tinatawag sa bigas. Hinihintay ako kasi actually, nag-walking po ako. Medyo mahinay presensya na po. So, yung ano, sitwasyon na yon na sabi natin magkakaroon nga ng disruption sa domestic food production at malulugi ang ating mga magsasaka, lalo na sa palaya na marami pa naman. At yung mga 3 billion mahigit yung mga magsasaka natin dyan. E nagtatotoo nga. Kaya ngayon, sinabi namin na hindi man napakinggan yung aming kampanya na pigilan ng paglalabas ng batas na to, pagsasabatas nito, ay tuloy pa rin naman natin palawakin pa yung kampanya para supportahan yung mga magsasaka at hindi na lang mga magsasaka hindi yung mga konsumidore yung mga nahilig kumain tulad natin, lahat naman tayo kumakain kaya nga, sinasabi natin for the basic right the fundamental right lahat naman tayo kumakain para mabuhay pero nga, problema natin nila sa kulang suporta ng mga nagpapakain sa atin, yung mga magsasaka, nagiging problema ngayon. Yung halip na magkaroon tayo ng murang pagkain, murang bigas, mahal, no? Nagkakaroon tayo na sinasabi natin yung krisis sa pagkain, yung mahalang bigas. Marami nang nagsisipid. Marami nang hindi kumakain ng tatlong beses isang araw. Kaya yung ating tradisyon ay hinihingan natin na hindi na lang mga mag-isaka ang kailangan imbento dito para lumakas din yung boses ng mamaya na magkaroon ng kasiguruhan sa pagkain, makabili ng murang pagkain yung ating mga mamaya, mag-substantial pagkain, abot kaya ang halaga. So yun po ang konsepto bakit mula sa food sovereignty concept, movement of food sovereignty. Noong isang araw, introduce namin yung sinasabing food nationalism. Movement for food nationalism and agricultural sovereignty. Mayroon din kasi sa akibat no, na konsepto yung pinili natin yung tulungan yung mga lumilikha ng pagkain dito sa ating bansa. Isang formal meeting yan ng pagbabalik doon, pagbabalik na ako, pagkilala, sabi natin, food heritage, bago pa man, dumating itong institution sa atin ng mga importasyon, no? So, kaya tayo, one of the major food importers tayo, kahit malawak yung ating mga lupain na natatamnan, ay bago pa man yun, meron tayong mga sarili pagkain, no, na makukuha, no, ay tatanim lang natin sa ating mga garden, sa ating mga taniman, sa ating mga ahal, yung ang ating naging kultura, therefore naging kultura, yung pagtatanim para sa sariling pagkain. Unfortunately, dahil nangyari sa kolonyalismo, yung heritage na yan, o, no, pag-tanim ng mga kamote, mga root crops, lahat ng pwede natin ganyan gulay, eh parang nawala. Yun yung sinasabi dun sa libro ni Professor Tecnibota na ano yung nangyari ba't nawala yung pag-asa sa sarili, self-reliance, self-sufficiency sa pagdalay. So, combination ng mga structural problems, then yung import-oriented policy, yung sinasabi natin, import liberalization, lahat na ang naging issue ay mga sabihin natin, mga farmers ang mayroon kong bansa. So look, where we are now, for two decades, for four decades, na ang ganyang politiya ay hindi naman nagdulot ng pagkutin ng kalagayan ng mga magbisa. Kaya ito sabi natin, food, itikip na ito yung sinasabi natin, pagkain ng bayan, or like yung sinasabi na matatanim natin sa ating backyard, mga gulay, bukod sa palay, maaminit natin yung nutritional requirements ng isang pamilya, but also at the same time, food relying on local food is a form of resistance na
1: karatid ayaw ba
2: natin ng politiya na nagbulog mo
1: basig, sa pwede pa
2: mga nagsisakan.
0: Yes, Ma'am RC, talagang clearly explained ang mga konsepto, no? At ang mga practical na ginagawa, lobbying, at yung nakikitang structural at mga pulisiya mismo ng gobyerno. Na,
1: ang hindi lang clear, kurenta yung signal natin.
0: Ang hindi baka lang pwedeng, medyo chapi-chapi ang signal, Ma'am.
1: Baka pwedeng tumigil muna siya.
0: Naglalakad ka ba, Ma'am?
2: Nagwo-walking,
0: oo, medyo choppy-choppy, napaka sayang po ng mga mensahe. Naglalakad kayo, ma'am? Walking?
1: Baka pwede tumigil po muna. Request
0: oo,
1: lang po.
0: Try natin.
2: Tigil na muna
1: ako. Oh, better.
0: Eto, ma'am, kamusta na ang halata nga kanina, parang humihingal si Ma'am Arzis. Tingin ko, nagja-jogging o nag-physical fitness?
1: Mahalaga yan.
2: Walking lang.
0: Walking? Okay.
1: Ayan,
0: okay.
1: Better na, ma'am.
0: Ma'am, we are listened to... Yes, ma'am, we are listened to practically South Central Mindanao, no? Ilang probinsya? 14 of 18 provinces, Ma'am RC, kaya gusto nating ma-improve talaga ang signal. Oo. Oo, yan. Oo,
2: maganda po yan mga, kasi diba napag-usapan natin dun sa meeting na
0: yes,
2: kailangan mo yun, yung tutukan ng edukasyon, diba, yung dun sa mga kabataan natin, mga grade school,
0: yes,
2: na silang magtanim, kasi nung panahon natin, diba, mayroon tayong class, tama, may class.
1: Gardening.
0: Tayong, gardening.
2: So, sa application na sila na halaga ng gulay, diba?
0: Meron tayong, Ma'am RC, Nutrition Month. Nutrition Month, mga green leafy vegetable, the Go Grow Glow Foods.
1: Actually, gardening in elementary, sa high school, tawag sa amin yan, manualia.
0: Ano yung manualia?
1: Manualia po, manualia. Magtatrabaho ka. Oh, magpapawis ka.
0: Yeah.
1: But anyway, isa pong...
2: Tama naman, no? Parang exercise at the same time.
1: Aha.
2: Mayroong kabuluhan kasi makaka-harvest yung mga bata, manadagdag din sa ano nila. Sana ibalik yan ang get ed.
1: So, ma'am,
2: ito na nga ang ating layunin, yung medyo multi-stakeholder tayo ngayon.
1: Uh-oh. Yeah, ma'am, ang galing ng mga sinasabi po ninyo, no? Pero it is very much easier said than done dahil... Unang-una, Yung food security ay dapat maging priority ng gobyerno and therefore mag-reflect ito sa national budget. Now, look at what happened in the in Congress now. Bago lang kaka-approve ng trillion na plus na budget.
0: 7 point something, tama ba?
1: Pero
0: trillion?
1: Tinututulan ito ng iba dahil allegedly marami pa rin mga incessions, marami pa rin pork barrel na ang magbibenefit yung liderato lang. Pangalawa, ma'am, parang systemic na ito. Hindi natin mahiwalay dito sa katotohanan na sa bansang Pilipinas, ilan lamang ang nagmamayari ng malawak na lupain habang ang mga karamihang Pilipino ay kakarampot yung kanila. But as you've said, hindi naman din siguro to excuse dahil sa backyard natin, pwede naman tayo mag-garden. Though, of course, there are other factors like inputs. Ano? Ang pinopromote ng ating gobyerno ay yung mga synthetic. And so therefore, kahit na volume man yung production, sinisira naman nung ayong ating environment at hindi healthy sa mga mamamayan ang kanilang nakakain. So, ano ma'am, these are contrasting situation na
0: parang systemic din, no?
1: Yeah.
0: Malalim na problema, ma'am RC.
1: Paano niyo i-address ito?
2: Totoo yan, no, na ang mga lupain natin ay sa malungkot na tayo dahil parang bumabalik ulit yung mga malalawak na lupain dun, sa mga landowners na mayayaman, yung may mga kapital. Samantalang yung mga agrarian reform beneficiaries ay parang wala pa rin kasiguran doon sa kanilang mga titulo. Yan ay systemic nga, diba? Alam niya sa ang ating IT ay talagang pinagpugaran na ng mga elite at sila may control sa lahat, kapital, lupa, teknolohiya.
0: So parang laborer lang talaga yung totoong farmer?
2: So karamihan ay mga laborer at maliit lang yung nakukuha nilang halaga mula doon sa kanilang produksyon at sa produkto nila. Paano babaguhin yun, ay kinakailangan ng structural change at over time, yung government ay umaayon at yung policy ay umaayon sa interest ng mga mamayan. Sabi mo nga, it is said and done, but it should also come from the mga mamayan na sabihin nilang tama na itong mga political dynasty, di ko ba? Sila ang may control ng ating mga resources, negosyo sa baba. Paano naman yung sinasabi yung mga kung mayroon mang lupa o may vegetable plots, wala namang mga seeds, wala namang mga fertilizers or input. Itong grupo namin, kasama na yung iba, kasama niya sila Mitsubi, yung Kirai,
0: Ma'am RC, idugtong ko lang din. Idugtong ko lang din. Itong kasama kong isang R dito, meron itong 3P farm. Tri-people farm. So, hindi man ito nakasama sa meeting dahil madalian. Pero ito in practice, naniniwala rin sa organic talaga.
2: So, maganda po yan. So, tayo, itong grupo natin sana lumawak na influensya natin yung sa tapa na nakadepende doon sa mga prinsipyo ng agroecolohiya. So yun po yung pinapromote po namin at ecology na magre-rely tayo doon sa mga nakikita natin mga materials mula sa farm, halimbawa yun yung mga waste pwede natin gamitin, di ba? Yung rice hull, coconut husk, pwede tayong gumawa ng mga
1: kukupit.
2: Pang-decompose, no? Organic fertilizer na mag-decompose at magiging pataba sa ating lupa. So ngayon, sa mga coconut plants, kasi training po kami dyan. Ang tawag ko namin, agroecology, good agriculture practice, so, ibang pangalan, ang iba, regenerative agriculture, organic farming. Pero lahat yan ay nag-replenish, no? Ng nutrients ng lupa at nag-rely sa mga kung nakikita natin doon sa loob ng farm. So, necessary synthetic at maganda naman ang tubo, no? Nakakita na doon sa mahabang panahon na rin ang ating pag-promote ng teknolohiya na ito na gumaganda ang tubo ng mga halaman, lumalaki ang ani, lumalaki ang kita over time ng mga magsasaka.
1: Hmm. Ma'am, marami na po tayong efforts toward that end, no? But what is frustrating kay una, maliban sa walang sapat na suporta ng gobyerno, pangalawa, yung ating mga kapitbahay ay napaka-stubborn na ayaw talagang ayaw talagang tanggapin yung organic farming at yung mga kapitbahay mo will siyempre affect ka dahil yung mga...
0: Pupunta yung peste sa nag-organic.
1: Oo, ganun po. Isa po yung problema. Kaya nga, it's easier said than done. But of course, napaka-noble naman po yung mga sinusulong ninyo. And we hope we can partner with you sa mga seminars, sa mga trainings because we are also going towards that end. Though, siyempre, sometimes hindi nyo po kami masisisi na mag-express ng aming mga frustrations dahil senior citizen na po kami at since we were students nag-a-advocate na kami ng environmental protection, nag-a-advocate na kami ng
0: sustainable agriculture.
1: At madalas po namin sinasabi our country will never progress unless you start to develop agriculture dahil agriculture based naman yung ating ekonomiya po.
2: Apo, kaya nga po, Sir Romy, natutuwa ko na mayroong mga tulad ninyo na halimbawa na na-dedicate ninyo yung mga funds nyo para sa demonstration ng ganito pagiging environmental at pagiging sustainable at ecological ng mga funds na ito. So pag marami po tayong may ganyan, mas ma-influensya natin. Yung problema po natin na sinasabi nyo maraming anong tawag din ayaw naman maniwala or disbelievers or pessimistic doon sa teknolohiya or ayaw sumunod, sabi niyo maraming constraints po yan. Often yung constraints yan poverty din at polisiya din ng Vietnam. So kung mayroong mas malaking push for agroecology, for sustainable agriculture, organic agriculture, although mayroon niyang NOAA, no? Kaya lang hindi nga sabi niya wala masyadong budget. But if we are able to influence more individuals, groups, natahakin itong agroecological approach, including yung mga kabataan, ay may pag-asa ka, sabi niya nga, mga senior citizen, ako rin senior citizen na. But
1: we belong.
0: Pero hindi na pagod.
2: Awareness ng mga
1: kabataan.
2: Ano po?
1: Ma'am, ganito ma'am. I think...
2: Intergenerational transfer yung mga knowledge na
1: ito. Yeah, correct me if... Correct me if I'm wrong, ma'am. I think what is most needed is yung... education campaign at saka advocacy because for one, in our case, nag-processed chicken manure na kami, nag-vermiculture na kami, nag-composting na kami, lahat ng mga organic na sinubukan na namin. Gumawa na kami ng aming organic pesticides pero hindi namin kinakomersyalize.
0: Organic feeds
1: organic feed sa mga livestock but of course para kang lone ranger, gawawang cowboy, nag-iisa.
0: So kaya palalawak yun.
2: Kasi nga po the major thrust and policy direction is to provide incentives saka financing para dun sa mga export crops ng banana. So you see,
1: at masyadong dependent itong mga crops na cash crops na pinopromote, masyadong dependent sa mga fertilizers at mga
0: na imported din, no? Synthetic.
1: Chemical. At ito yung si nagdadala Kai. Ng ano, ito yung nagdadala ng peste dito sa ating mga ano sakahan.
2: Pero may mga changes din kasi dun sa export market, halimbawa sa
1: Japan,
2: European
1: Europe,
2: market or whatever, they are consumed in other parts of the world. And mayroon ding consciousness na on
1: organic lang yung bibilhin nila.
2: Opo. Sabay-sabay yung effort ng transformation no? From the other side of the world dito sa atin. Pero pinaka-critical yung mayroon tayong educated ng mga mamamayan mga sa community na gumagawa din na sinapraktika itong mga practices na makakalikasan.
0: At mahalaga, Ma'am Arce, yung paghahanap ng mga makakasamang organisasyon, yung alliance building, nagtaka nga tayo, no? Malaki na rin pala ang grupo, marami palang NGO. Kailangan lang merong anchor, merong magpapatawag, may mga discussion, at pwedeng manawagan ka na lamang, Ma'am Arce, no? Ano yung mga nakikita natin na pagpapalawak pa dito ba sa Mindanao, dito ba sa after sa pinatawag kung saan isa rin ang ICON, no? Me coming from ICON sa naimbitahan, para bang are we seeing a light at the end of the tunnel by firming up ourselves, palalakihin natin, magpapatuloy tayo sa mas malawakang edukasyon. It's your time na manawagan, Ma'am Arce.
2: Okay po. Siguro para dito sa ating mga kababayan na nasa Mindanao na tinuring na food basket ng Pilipinas ay tingnan ulit natin, no? Tingnan natin ang saan ba ang tatahakin ng ating agrikultura at pagkain sa mga susunod pang taon. Marami sa ating mga magsasaka ay matatanda na 58 years old yung average. So, 10 years from now, siguro po magre-retire na rin ang mga magsasaka. At kung hindi magbabago ang kanilang kabuhayan, yung kanilang estado sa buhay, hirap-hirap pa rin, baon sa utang, ay makikita natin siguro na wala na tayong agrikultura sa mga susunod na taon. Lalo na patuloy yung epekto ng pagsama ng panahon, no? Yung tawag natin climate change. So, napapanahon ngayon na kumilos tayo. So, nananawagan ako sa mga mamaya ng Mindanao na muli nating buhayin ang sinasabi nating pagkain, sistema sa pagkain at agrikultura na nakasandi sa sarili. Lalo na ngayon na may El Nino, baka kailangan alagaan natin yung ating mga halaman ng ating lupa. Marami namang mga paraan. So, nandito yung mga NGO tulad ng IIDF, tulad ng NGO nila Bang Rudy at Sir Romy, yung aming koalisyon, no? Na binubuo ngayon on Movement for Food Nationalism and Agriculture Sovereignty. Nakahanda naman po kaming tumulong para turuan kayo sa mga teknolohiya na mag-aalaga pa ng ating mga lupa. Mapapataba ang lupa, mapapaganda yung ating ani sa lihugan, sa mga iba pang mga halaman, no? Mga bulayan at mga root crops. At even yung mga punong nagbibenta natin, banana, kakao, sa paraang sinasabi natin pagsasakang makakalikasan.
1: Mm-hmm. So, Ma'am.
2: Pagsamahan natin ito. Pagsamasamahan natin kasi panahon na upang matugunan natin yung problema sa kasalatan sa pagkain o sinasabi natin kagutuman. Ayaw natin makikita may mga komunidad na may malawak namang lupa pero nagugutom ang mga tao.
1: Wala na po tayong oras, Ma'am. Maraming salamat sa inyong napakahalagang panahong binahagi sa Tinig ng Bayan.
0: Yes, hanggang sa susunod, Ma'am Arce, madidiscuss natin. Meron silang paninindigan sa anti-pax silica so some days to come.
1: Sana po sa susunod na mga pagkakataon ay hindi ka magatubili magbigay ng iyong panahon muli. Yun po mga katinig-tinig ni Ma'am
0: RC Glipo, siya pong National Director ng Integrated Rural Development Foundation. Isa pong NGO na very consistent sa pananaw kasamang Romy na wala sa importasyon ang tunay na solusyon upang mahango ang mga magsasaka sa kahirapan.
1: Natin mga reaction doon may tungkol at itong hisgutan diha sa Caraga, no? Matod pa niya. Unless man useless man magsaba-saba diha sa radyo, sir, kay bungol man ang mga tao dire.
0: Tagaan og hearing aid.
1: Especially ang mga loyalista ni Mayor Andagang, ang mayor diha si Mayor Ronnie Usnan. Unsa pa napasigdugang andili man sad dili man sad na sila ma-interview kay no, ambot lang ani no. Ang mga official daw diha dili ma-interview. I think this has also something to do with katong controversy about covering kanang sangguniang bayan diha no sa Caraga, kay murag na yung mga move adunay mga gihimo nga lakang ang pipila ka mga konsehal nga i-quote unquote regulate ang mga coverage sa mga journalists. Aduna po siya ipadala, no? Apparently, Facebook post diha sa Caraguenos, no? Matod pa dali sa post nga yung ipadala. Tuloy yung basahan, kaya murag ihaguan po niya ipadala. Shout out sa Caraga Health Center. Murag minandayan ni siya, pero paningkamutan na to nga
0: nga tingog mandaya po, or accent ha, minandaya dos ha.
1: Di natin minan, paningkamutan na to nga matranslate sa Bisaya, kaya So, ingin niya, kamandum, kahapon ko noon, namatay ang among amigo, gikan sa disgrasya sa motor, o kanang ward, ang ward ko noon diha sa health center ni, no? Dito gidala, uga ang pasyente na matay dito sa clinic, o sa banatawag na, health center. Pero matod pa niya, ang mga katawahan kuno iya sa Caraga, kung mga sila og business permit, nag-adto sila sa health center para sa sanitary permit, sanitary ba gigamit, no? Pero kanang hospital, perti kulong health center, perti kulong hugawa. Kaya katukan ng ilahang namatay nga amigo, gibutang lang sa usa ka kama nga wala gani gitabunan ang og habol ang iyahang lawas, tapos sa aduna pa kanoy mga basura o mga dugo-dugo o mga siren sa nga nagkalat, no? Cotton sana eh? Ang mga cotton siguro kay mga use nga cotton na pa sa kama. Sikira awon na kamayo sabanas unta na may habol para matabunan katong lawas man lang sa pating lawas. So daghan sa gisulti at the end sa iyang mensahe kadamak ng health center ng Caraga. Amenities pati sistema bulok, mga damak, piragaba adto kamayo kamang ng sanitary permit, pero yang kamayo center wide sanitation
0: So dapat look out na sa unsa na sa head of hospital
1: no, sa local government unit, sama sa nga bisagan ng simple nga poisoning sa mga senior citizen na ay look out po na sa ato ang mayor.
0: So gamiti og microscope mga naa sa posisyon, no, because we cannot get out from the accountability sa dihang ni dagan og ni daog ta, no? So wa naman tayo oras kaubang dos.
1: Accountability. Moderation na to na dapat ko, especially kung politician ka.
0: Yeah. So wa naman tayo oras, pero ang inyong sibyaanan, ang iyong tinig ng bayan is taking also its highest accountability to inform the people and to empower the people. Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Tinig dos, Romy Iluswa, nagapasalamat siyang pakiguban ka na mo o nagaingon nga ang tinig ng bayan, tingog sa katauhan, ayaw ka maghawa. Ay musunod dayon ang atong alas 7 balita, kauban si Kaloy Rosario.
3: Dali ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine. ni sa molde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulo, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gi-try na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa man ang katol kami sa akong dawas nang sapa man to na ko nakuha. Di sabunan pud na ko ato niya. Nawala siya. Antud karon mo akong gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
9: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
10: FM. Ang oras, ganap na ang alas 7. Just na.
8: Time checks brought to you by Hiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
10: Isang magandang umaga, ako po si Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Martes at 13 sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis sa Occidental. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang barbero pinagbabaril sa bayan ng Pikit, Cotabato. Headline. At suspect sa tangkang pagnanakaw na naganap naman sa Surala, South Cotabato, na uwi sa pamamaril, suspect agad na sumuko. Headline. Brownout naranasan na kagabi sa ikalawang distrito sa lalawigan ng Cotabato dahil sa puno ng kawayan na sumabit sa high voltage na linya ng Cotelco. At samantala, ama ng estudyanteng sangkot sa nangyaring pamamaril sa mass shooting incident sa Banga National High School, inireklamo na o sinampahan ng kasong kriminal. Samantalang habal-habal driver nagsasideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, na aresto naman sa Aliosan, Cotabato. Isang magsasaka biktima ng pamamaril sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Samantala, isang construction worker patay matapos ito ipagsasaksakin sa Davao City. Kalinisan at paggalang sa mga pasyente sa Caraga Health Center inireklamo. Tatlong daang residente sa Davao Oriental na ospital dahil sa epekto ng matinding init ng panahon. Mati City nakatanggap ng ikalawang sunod-sunod na green banner seal of compliance. At samantala, dispatcher ng van naaresto naman dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa Osamis City. Isa pang sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, naaresto din ng mga otoridad sa Lanao del Norte. Detalye ng mga balita susunod na.
11: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
12: Mapalit na sa mga butika.
13: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
14: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigi siya o inuog ang tibayipik, sakit mo ng gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Moto, di pa dayon niya. At then, mga kasimana, nauli ang jod.
13: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.

0: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag inom na ko ana, Bilongga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
0: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.

Ayon sa pamunuan ng Cotabato Electric Cooperative na sumabit ang puno ng kawayan sa structure number 536 sa National High School ng Barangay Concepcion na sa makilala Cotabato. Dito nakaranas ng 10 minutong pagkawala ng supply ng kuryente at matapos ang isinagawang rehabilitation sa naturang linya ay naibalik agad ang supply ng kuryente sa M3 Bagontapay at M4 Kidapawan Substation. Pinasalamatan naman ng Cotelco ang mga residente na agad namang nagbigay ng impormasyon. Samantala, balita mula naman sa Surala South Cotabato Patay. Ang isang lalaking tangkasanang magnakaw ng ito'y nabaril ng bantay sa isang construction site sa Barangay Libertad, Surala South Cotabato, alas 10:30 kagabi. Ayon na sa ulat ng Surala Municipal Police Station, kung saan ang isa ay umunong police personnel ang nakakita na isang lalaki ang tumatakbo patungo sa direksyon na malapit sa Calzada Village bago ito natumba sa gilid ng kanyang usisain. Nabatid ng naturang na lalaki ay nagtamo ng tama ng bala at isinugod pa sa pinakamalapit na ospital. Sa investigasyon, nabatid na ang naturang biktima ay magnakaw sana ng ilang mga materyales sa pribadong construction site. Dito ay nagkaroon ng komportasyon ng biktima at ang bantay sa naturang lugar na si alias John, 44 anyos. Matapos na napatay ni alias John, ang naturang biktima ay sumukod nito sa mga otoridad. Isunukod naman ito ang isang baril na caliber 22 revolver na may dalawang bala. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa naturang insidente. Samantala, dagdag na balita. Balita mula naman sa Pikit, Cotabato. Isang barbero naman ang pinagbabaril alas 9:30 kahapon ng umaga. Ang biktima ang nakilalang si Buwaw Akmad. May asawa't residente ng Sityo Punol, Barangay Batulawan, Maligdigaw Special Geographic Area. Sa investigasyon ng mga otoridad na habang ginugupitan ng biktima, ang kanyang customer ng isang gunman ang lumapit sa kanya at pinagbabaril gamit naman ang 45 caliber pistol. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang suspect. Samantala, ang biktima ay isinugod pa sa ospital. Balita mula naman sa Alios at Cotabato na aresto ng mga otoridad ang isang habal-habal driver na nagsasideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang operasyon sa bahagi naman ng Barangay Lower San Mateo, Alios at Cotabato, alas 7:10 kagabi. Ikinasaan ng mga otoridad ang naturang operasyon na dahil sa ayaw pa rin tumigil ng naturang suspect sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ayon na sa Alyosa na PNP, magkatuwang sila ng Philippine Drug Enforcement Agency nang ikasan nilang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng isang alias Nonoy na taga Barangay Lower Katinggawa na Midsayap, Cotabato. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng naturang habal-habal driver. Balita mula naman sa Dato Udin, Sinsu at Maguindanao del Norte. Patay naman ang isang magsasaka matapos na ito'y pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang suspect sa bahagi naman ng Barangay Bito. Kahapon ng umaga, ang biktimang si Sammy Juan, residente ng Barangay Wadia, Banisilan, Cotabato.
sa investigasyon ng mga otoridad na ganap ang naturang insidente alas 10:10 kahapon ng umaga kung saan ang biktima ay pinagbabaril na maraming beses. Nagtamo ito ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at naisugod pa sa ospital subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano ang motibo

0: sa naturang krimen. Samantala, balita mula naman. Sa Osami City, naaresto naman mga otoridad ang isang dispatcher ng van dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Baligtay atin naman ni Renz Sumalinog mula sa 87.7 Joy FM Pangil Bay.
1: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 23 anyos pinagi sa usa ka drug bypass operation nga ang suspisadong ilang si alias Joke dito kini sa Purok 1, Barangay Karangan, Osami City. Bato pa sa report, kikasa ang operasyon batok sa suspek human kini napalitan og illegal nga droga sa Pursuer Bayer. Gila siya nga residente sa nasambit nga barangay ug usa kini ka dispatcher. Nakuha gikan sa posisyon ang 8 ka putos nga gituhoan adunay sulod nga shabo. Nakaputos pa kini sa sulod sa kaha sa sigarilyo ug gibutang kini sa belt bag. Na-recover usab sa operasyon ang usa ka tinuod nga 500 piso bill nga gigamit sa kapulisan isip mark money. Ginadayon ang usa Osami City Police Station ang suspek ug ang mga nakopiska nga mga ebidensya. Sa pagkaroon, gianda mo ipasakaan sa kapulisan ang suspek ug kasong may kalabutan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.

0: Inalalakas ngayon sa Malaybalay City ang police visibility sa iba't ibang mga purok at barangay ng naturang lungsod. Ito ay kaugnay ng pinagting na kampanya laban sa illegal na droga, smuggled cigarettes at iba pang mga criminality. Ayon na kay Malaybalay City Chief of Police, Lieutenant Colonel Arnel Philip Pontillas, na prioridad nila sa kasalukuyan ang crime prevention at crime solution sa pamamagitan ng aktibong foot patrol at pagsasagawa ng mga operasyon bilang bahagi naman ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa kriminalidad. Ayon sa kanya, malaki ang tulong ng pakikipag-ugnayan ng mga sibilyan sa pagbigay ng mga impormasyon. Samantala, dagdag na balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental, ihatid ni Renz Sumalinog.
1: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka street level individual pinagi sa drug bypass operation nga gipahigayon dito sa Purok 1A, Barangay Nalama, Tubod, Lanao del Norte. Ito na kalambay nga Oktubre 11, 2026. Gipahigayon sa operasyon o ang operasyon sa lastong si Bandi Tagda sa Udo Kapin Kukulang mga kaaban sa mga personahe sa Tubod Municipal Police Station, kaaban usab ang Provincial Drug Enforcement Unit sa Tubod, Lanao del Norte o Police Provincial Office o ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 sa Lanao del Norte. Gila ang nadakpan nga si alias Jose, Segueta Anios Minyo o residente kini sa nasampit nga barangay. Upat ka headseld o potos nga gituang adunay sulod nga shabu ang gituang nakuha usab sa iyahang posisyon. Adunay kini gimanaban nga 1.25 grams nga gabay katidad kini nga 8,500 ka pesos. Narecover usab ang usa ka bakanting plastic nga pakite nga 500 pesos nga gigamit usab nga bypass money o gangkas nga 227 nga kwarta. Usak asol nga lighter, usak kakahang nga sigarilyo nga green Canon Menthol o usak ka RB green nga coin purse. Gidala na ang mga nakumpiskal substansya sa Lanao del Norte Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Chapter ang suspect na nagkaroon sa kustodiya sa Tubod MPS alang sa dokumentasyon o custom disposasyon. Yan ang usap ang kasong ipasaka patong kaniya sa Section 5 o Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 batok sa maong suspitsado. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
0: Samantala, balita mula sa Pipalma area, ihatid naman ni June Villa Soto. Kasamang June.
2: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Tatlong magkasunod na anti-drug operation ang matagumpay na nilatag dito sa tatlong munisipyo ng 1st District o Pipalma area. Una, alas 5 pasado kahapon ng madaling araw, tatlong mga individual kabilang ang dalawang minor de edad ang nasakote sa implementasyon ng search warrant dito sa bahagi ng City Landing, Barangay Kabaruyan, Libungan, Cotabato. Baka ilang beses na kaloy, no? Itong Kabaruyan ay talagang target at naging sentro ng operasyon ng ating mga otoridad. Sa pamumuno ni Police Captain J.R. Buban, ang hepe ng Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU ng Cotabato Provincial Police Office, katuwang ang Libungan Municipal Police Station at 2nd Cotabato Provincial Mobile Company, bita ang search warrant number 026-040 na permado ni Honorable Judge Reynera Osoa, ang Executive Judge at Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 28 na nakabase dito sa bayan ng Mitsay Cotabato na may petsyang Oktubre 9, 2026. Nilusob ng mga operatiba na sa pamumuno ni Buban ang pamamahay nitong minor de edad na si alias Juje, 17 anyos, na residente ng nasabing lugar at nang napasok na ang pamamahay nito ay nandun din ang dalawang iba pa na sina alias Nonong, 21 anyos, at itong si alias Datu, 16 anyos, na residente ng Bumaga, Libungan, Cotabato at dayo lamang doon. Sa paglanugog ng mga operatiba, nakumpiska ang umabot sa 20 pakete ng mga plastic na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu na may kabuang timbang na 35 or 34.5 grams na may kabuang tinatayang halaga ng higit kumulang 227,460 pesos. Ito ang unang beses sa mga nagdaang taon na isang minor de edad ang siyang naging target dahil na rin di umano sa pagiging talamak nito sa pagkakasangkot sa illegal na droga. At patunay lamang di umano na ang nasabing operasyon ay lantad ang pagkakasangkot ng mga minor de edad o mga kabataan sa bentahan ng Shabu sa bahaging ito ng probinsya ng North Cotabato. Nakapiit na sa custodial facility ng Libuan PNP itong si alias Nonong dahil siya ay nasa age majority na habang sina alias Eugene na target ng search warrant at ang kanyang kasamahang si alias Datu ay agad na i-turn over sa custodial o sa custody ng Municipal Social Welfare Development Office Libuan para sa tamang disposisyon kaugnay sa Children in Conflict with the Law o CICL. Alas 7:10 naman kagabi, isang dagit-dagit driver ang natimbog sa ikinasang drug bypass operation ng Alyosan Municipal Police Station. Batay sa ulat na pinalabas ni Police Major Jennifer Amutan, ang hepe ng Alyosan PNP, target ng nasabing operasyon si alias Jake, 46 anyos, isang dagit-dagit driver na taga Purok, Paglaom, Barangay Lower Katingawan, Midsaya, Cotabato, na siya rin dumadayo sa bayan ng Alyosan para magbenta ng illegal na droga. Nabawi mula sa kanyang isang pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwalaang Shabu at isang 500 peso bill na marked money. Hindi naman itinanggi ng suspect ang kanyang pagkakasangkot sa illegal na droga. Nakapit na sa Alyosan PNP Custodial Facility si alias Jake ang nakatakdang sampang ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Law on Dangerous or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 8:30 naman ng isang unemployed, walang trabaho na laki na nakilala si alias Deo na residente ng Purug Zone 1, Barangay Publication 7, Bitsay, Cotabato, ang nasa kote sa inilatag na drug bypass operation ng Mitsaya PNP sa Purug Zone 5, Barangay Publication 7, Mitsaya, Cotabato. Ayon dito kay Police Lieutenant Colonel William Faksoy Jr., hepe ng Mitsaya Municipal Police Station, na napakatalamak din nitong si alias Deo, 39 anyos, walang asawa, walang trabaho. At dahil sa pagtutulak ng droga, dahil nire-reklamo na siya ng mga tao sa kanyang paligid at ang mismong kanyang pamilya dahil sa labas-masok na mga hindi naman nila kano-ano na mga individual sa kanilang pamamahay. Wala namang tanggi pang isinambit itong si alias Deo sa kanyang pagkakasangkot sa illegal na droga. Kulong na ang nasabing suspect sa custodial facility ng Mitsaya PNP at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA 9165, umas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tiniyak ni Faksoy na hindi titigil ang kapulisan sa bayan ng Mitsaya sa pagsawata sa pagkalat ng illegal na droga na nasasangkot ang iba't ibang profesyon, iba't ibang economic status at iba't ibang barangay sa ngayon. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Naglaylo ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Hi. Namis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
5: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba?
7: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
7: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
8: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
0: Ginap lang alas 7:37 ng oras at samantala sa dagdag ng mga balita. Mula sa Kinabawan City, nananawagan ngayon ng isang membro ng konseho na imbestigahan na maigi ang nangyaring food poisoning na nakapekto sa mga senior citizen sa selebrasyon ng Elderly Week nitong nakaraang Oktubre 8 sa City Gym. Ayon na kaya City Councilor Francis Boboy Palmones, Committee Chair on Senior Citizens Affairs and Veterans Affairs ng Sangguniang Panlunsod, mahalaga ang komprehensibong investigasyon na may kaugnayan sa naturang insidente. Sa kanyang pahayag,

0: Barangay ng Matusi. Mula dito sa Davao Oriental, Jam Salmahin nagbabalita.
1: Ginap na nga alas 7.43 ng oras, samantala dagdag na mga balita. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Nais naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza mabigyan ng opisyal na partisipasyon ang mamamayan sa mga programa ng pamahalaan at maipahayag ang kanilang pananaw at mungkahi hinggil sa mga usaping mahalaga sa kanilang sektor. Kasama ang DILG at ilpa pang mga miyembro ng konseho sa lalawigan ng Cotabato. Isinagawa naman ang pagpupulong hinggil sa pagtatatag ng Provincial People's Council na bubuin ang ni kinikilalang civil society organization at ng sangguniang palalawigan. Nahalal naman bilang mga bagong opisyal ng Provincial People's Council, sina dating USM President Francisco Garcia na naging pangunahing tagapangasiwa sa naturang aktibidad ang Office of the Provincial Planning and Development Coordinator. Sa mga balitang pambansa,

Pasado na sa House of the Representatives sa huli at ikatlong pagbasa ang 7.2 trilyong pesong budget para sa taong 2027. Ang naturang pagbasa matapos ang 4 o 62 araw ng matanggap ng Executive Spending Plan mula sa Department of Budget and Management o DBM, nakakuha ang House Bill Number 10858 ng 281 votes na pumabor, 13 ang kumontra at 1 ang nag-abstain. Ayon kay House Speaker Faustino Bujidi, ito ay tiniyak naman nila ang commitment para sa mamamayang Pilipino na bawat sintimo daw nakita ay mapupunta sa tamang gastusin. Dahil dito ay ipapasa na nila ang naturang panukalang batas sa Senado para sa pagsusuri. Magkukunbi naman ang mga mambabatas para sa Joint Congressional Panel para isagawang reconciliation bago tuluyang ipasa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para naman sa kanyang pag-aaproba. Ibinayag naman ng dating bodyguard ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. na si George Villalon Jr. Nakuha na niya ng video ang mali-maletang umano'y pondo para sa o mali-maletang puno ng pera na dinala sa tahanan ni dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez. Sa unang araw na pagdinig ng petisyon para sa piyansa ni Romualdez sa kasong plunder sa Sandigang Bayan, inipresenta ng prosecution ang 13-segundong video na nagpapakita ng mga maleta na nasa sala ng isang bahay na ayon kay Villalon ay tirahan ni Romualdez sa Forbes Park sa Makati. Ayon kay Villalon, kuha ang video noong Nobyembre 21, 2023 nang maghatid sila ng mahigit sa 20 maleta mula sa kondominium umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. sa Taguig. Ipinadala rin niya sa kanyang asawa ang video, kalakip naman ang mensaheng, puro pera laman yan. Deliver yan kay Romualdez. Sinabi niyang, alam niya na pera ang laman ng mga malimaleta dahil nakita niya umano ang isinasaayos ang mga ito habang punong-puno ng cash. Kunisto naman ang kampo ni Romualdez sa pagiging tunay na mensahe at itinangging bahay ng dating speaker ang pinaghatiran ng naturang maleta. Samantala, piniyaga naman ang Sandigang Bayan na tanggapin ang mga karagdagang ebidensya ng prosekusyon. Dumalo si Romualdez sa pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Bad news! Magkasabay namang ipinatupad ng mga kumpanya ng langis kanina ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang dagdag

Tag na preso na 1.56 sa kada litro ng gasolina, 1.77 naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene, pero may himas naman para sa produktong diesel sapagkat nagbawas ng 3.1 sa kada litro nito. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang fuel inventory kung saan ang diesel daw ay tatagal pa sa nang hanggang sa 56 na araw, habang ang gasolina naman ay tatagal ng 53 araw, ang kerosene naman ay tatagal pa ng 147 araw, samantalang ang LPG ay tatagal ng 31 araw. Sa pinakahuling balitang pambansa ay naprubahan na sa ikatlo't huling pagbasa naman ang panukalang batas na naglalayong higpitan ang paggamit sa social media ng mga minor de edad. Nakakuha ng 287 botong pumabor, 3 ang kumontra at walang nag-abstain nang ipasa ang panukalang batas na House Bill Number 105566 o ang panukalang Safe and Friendly Environmental for Kids in Digital Space o SAFE Act. Laman ang naturang panukalang batas sa pagkakaroon ng minimum age requirement para sa social media at ilang digital platform na nagbabawal sa mga bata 13 anyos na gumawa ng account. Nakasaad din dito ang papayagan lamang ang mga minor de edad na 13 hanggang 18 na gumamit ng digital platform, pero may restriction laban sa mga pananakit o ipagbabawal ang mga content, behavioral profiling, unnecessary collection o pamamahagi ng personal information, pagbili at kahalintulad ng pagsusugal. Kasama rin sa laman ng naturang panukala ang pagbubuo ng Office of the Children's Social Media and Digital Safety sa ilalim naman ng Department of Information and Communication Technology o DEC na imumonitor naman sa pagsunod ng naturang panukalang batas na magsasagawa ng technical assessment, preliminary investigation at makipag-coordinate sa mga ahensya ng pamahalaan. Inaatasan din ng naturang panukala ang National Telecommunication Commission o NTC para sa pagpapatupad ng naturang batas. Pagpapatupad ng naturang panukalang batas. Matatandaan na noong nakarang linggo ay naprubahan na rin ng Senado ang kanilang version ng paghihigpit sa paggamit ng social media para sa mga minor de edad. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, mula sa Israel, hindi naman bababas 20 katao ang nasugatan sa nangyaring pagsabog sa Ramim Raids kahapon. Ayon sa ulat ng Non-Profit Emergency Medical Services sa Israel na Majin David Adom, na ang pagsabog ay malapit sa border ng Lebanon, kung saan ang mga biktima ay mga mag-aral at guro sa isang field trip sa Air Observation Point malapit sa naturang insidente. Dalawa ang naitalang nasa kritikal na kondisyon, 3 naman ang nagtamo ng moderate injury. Ang 15 iba pa ay kasalukuyan namang nasa ospital. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Inudyukan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino na bumili ng balde para makapag-ipon ng tubig sa panahon ng tag-ulan. Ang naturang pahayag ng Pangulo ay bilang paghahanda ng pamahalaan para sa inaasahang pagtama ng Super El Nino sa Pilipinas. Ang naturang pahayag ay umulan naman ng samutsaring reaksyon at pagbabatikos mula sa mamamayang Pilipino. Samantala, hinikayat naman ni Marcos ang mga Pilipino na magtanim ng sariling gulay upang makatulong sa pagharap sa inaasahang epekto ng El Nino. Ayon sa Pangulo, nakahanda daw ang pamahalaan para hikayatin ang sapat na supply ng bigas sa baboy, baka, manok. Ngunit inaasahang higit na maapektuhan ang produksyon ng gulay dahil sa katapusan ng o kakapusan ng tubig. Kaya't ayon sa kanya, mahalaga na bumili ng balde at tuturuan mga Pilipino paano gagawin ang filtration. Samantala, ibig naman niya ang Green Revolution ng bawat pamilya na magtanim ng gulay sa kanilang bakuran. Sa balita sa larangan naman ng sports. Bahagyang bumabang ranking ng Pinay netter na si Alex Ayala sa bagong listahan ng Women's Tennis Association o WTA na inilabas naman kahapon. Laglag ito sa number 19 na posisyon na isang pwesto mula sa dating career high na number 18. Hindi kumalaw ang puntos ni Alex sa 2,241 dahil hindi ito naglaro sa pool noong Singapore Open. Matatandaan, matapos na sumabag sa Singapore Open, tumula ka si Alex sa 2026 Asian Games sa Japan kung saan nagkasya lamang ito sa tansong medalya. Hinimok naman si Alex sa WTA 1000 Beijing Open sa China para maging bahagi ng Team Philippines sa Asian Games. Ang Beijing Open ay inaasahang mandatory WTA event kung saan may penalty ang high-rank player na hindi lalahok sa torneo. Sinabi naman ng Philippine Tennis Association, lusot na si Alex sa anumang parusang ipapataw ng WTA. At sumunyo ang kabuuan ng paghahati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Tuesday at 13 sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Kasama sina James Palmahil at Renzo Malinog, June Villasoto. Happy birthday nga pala sa Vice President for Marketing ng Yaki Herbal Laboratory kay Sir Darwin Diano. Ako naman si Tini 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang Radyo Mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.

0: We are back!
1: Back to the hits.
2: Joy FM.
3: Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy!
4: Buntag na Joy!
5: Joy!